0: gina-nosebleed, gahubag ang mga lymph nodes, unya enlarge ang liver og spleen.
1: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Mil?
0: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemical sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
1: Inumog DTX.
0: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells. Ug ang nag-inusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
1: Duhara man di ang tambal nga pangontra sa leukemia o cancer, Doc. DTX ug mitisi sa buntag, DTX ug mitisi sa gabi.
0: Pwede po ang utan o prutas. Uh-huh. Pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pud ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 o mitisi. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug mitisi matag adlaw and be cancer free.
1: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kininasab si Doc Ramil oy seeing maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Bio. Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Andi na ang lugar na pwede ka magkanta. Murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa imbarkada, imong pamilya o ka-inpinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gaduna na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
6: Kikumot-kumot.
5: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, gari na ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.

0: GI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 broadcast.

0: 5 sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. O ang numero 1 o numero 2 nga partisipanteng eskulahan din sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Ms. Catherine M. Buhol and Coach Ms. Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruth T. Carlon and Coach Ms. Sherani Abalo.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
2: og antioxidants
5: nga gigan sa palaya
2: og the sugared sugar cane
5: mga organic compounds
2: nga epektibo
5: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
5: sa mga
2: butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag tik na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun, kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: Dietary Bio.
4: Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may Dietary.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio.
4: Dietary Bio.
6: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may Dietary.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
5: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang makauga na sa kama.
2: Masinug.
7: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
7: No phytochemicals.
2: O antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
2: O desugared sugar cane.
7: Mga organic compound.
2: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: Ang inundan nga no daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon yari na.
2: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C. Ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo.

0: Islao, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
3: Musto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: Mayra jud Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Usa hay Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage Dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-perigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP,
3: at
4: moinom, manigarilyo, magdruga,
3: kadaghan.
4: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
3: Kana.
0: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin ako.

0: vitamin C. Pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
1: Correct.
0: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung...
2: Butang nato allergy ka sa pagkaon.
0: Mm.
2: Adunay mga ta...
0: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
2: correct,
0: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka.
1: Mm.
0: Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
2: Gusto.
0: Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
2: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
2: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus.
2: Mm.
0: Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
2: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong.
1: Mm.
0: Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
2: Unay kuyaw.
0: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP.
1: Mm.
0: Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
2: Pusto.
0: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
2: Mojo, Doc!
0: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
2: Oh.
0: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
2: Bitaw sa?
0: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
3: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulog ka kapsos sa buntag,
5: o tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Kunay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty scissor GP.
1: Mm.
0: Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
2: Pusto.
0: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw.
1: Mm.
0: I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
2: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
0: Mm, naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
2: Correct.
0: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
2: Bitaw sa.
0: Kaon pa jud ka. Kay lami.
2: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
1: Mm.
0: Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
3: DTX 500!
6: Ako si Denise.
3: Okay
6: pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Gamay lang na abog og taligsi. Kung nagsip-unon na ko. Nagtay ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
3: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y

0: paniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kala medyo na nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
0: Wow.
1: 8 to 10 hours, walay bayan.
0: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas. Ga-agree ko, anak, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapahuway sa imong lawas. Aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog, pero pwede po makapatulog nimo. Si D3 Bio, ilado kaayo. Nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
0: Murag na anatanan?
1: Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
0: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayong akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Dok?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
0: Oh.
1: Na ako'y pangutana, Sir GP.
0: Oh.
1: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
1: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tagkaturusin niya.
0: ang D3 Bio.
1: Tapos ang Prin D3, murag tag-G-sir tingali na. Oh. Darera kustag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US. Mm. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhi mo og D3, wala man, BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
0: Mm.
1: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
1: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
0: Mm.
1: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay Plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Hmm.
1: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 15 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
1: Mm.
0: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
1: Mm.
0: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
1: Mm.
0: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
1: Mm.
0: Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
1: Mm.
0: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
1: Mm.
0: Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
1: Mm.
0: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
1: Mm.
0: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
1: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
0: Mm.
1: Pagka man, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
2: nga may D3.
9: Mapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala.
1: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
0: Mm-hmm.
1: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, putong, avocado.
1: Siyempre, D3 bio gyud nindot ta, Sir JP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado.
1: Mm.
0: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
0: Pusto.
1: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasang ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinidjud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ng vitamin C! Sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mug Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan ko nga nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, balit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: I-remind po sir nga daghan mong gurong mga grupo po mga nagsulod-sulod sa mga police station. Actually, ako na nang i-discuss with Sir Taguan na kung ugaling doon ay mga religious po, mga grupo nga na maguro yung nag-implement nga SWIM pero ang ilang acronym dili SQUAD, Spiritual Wellness. Ang ilang i-implement karon munang importante lang ma'am sa inyo, doon na manggalay mo sulod dito ng mga grupo sa inyong station, pakiko na lang, pag-inform na lang, pwede sila mo courtesy call sa Norpo. Okay, naman ko rin grupo nga, ganang Phil of the Orient nga group, amo na lang ipatawag sa governor's office, kay wala magod sila mga concern ka ng proper nga, ganang endorsement ba? Yang among gilanto karon sir, tungod kay ang atong station manggod, kung open bisagin sa musulod ng mga religious, wa ta kabalo og unsay ilang mga intention ba? Manang dapat gyud nga kun dunay musulod sa mga station ang atong protocol nga sila matugot sa Norpo to discuss the program para pod among ma-assess matabangan namo ang kun do na manggali gusto gyud no. So, murag akong concern sir Cyril, then okay naman siguro, kompleto naman. So, salamat kayo sa to ang mga bisita karon from Samugita Police Station. Thank you.
1: Salamat, Pastor Noel Bagtol. No? Og salamat sa atong tanang kapulisan gikan sa Basayng down to Canlaon City. Naglantaw nga ron. Naglantaw sila. Kaya palasmalo sa masaring paglantaw mga kaki-5. Kung panahon sa laing police station, ang Samugita na po ang police station mo ay maglantaw sa ilang life. So, opportunity ni sa taga-Batang Police Station nga makahatag sa update nato sa nan. Pero wag kumala ka kanto ato mga kaigsoon sa Magita, naagyapon ni sila kay puli-regyapon ni sila pila ka buglala karon. Sa kailan sa pag-CEO President Doc Ramel Oy, ang area manager Santa Catalina Mayor Peblica Station Manager Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa itong kapulisan sa lalawigan sa Negros. Salamat sa kaigyunan o happy Sunday ka natong tanan.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom TTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Kanunay na tong madungog ang pulo nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation ug unsa man ang matabang ni DTX 500 ug Mighty C?
5: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries kanang madisgrasya ka ug toxins
4: sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula. Ang lawas ang mopagawas sa mga chemicals nga maka-trigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
5: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
4: Yes.
5: Unya sa kadugayan niini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag Mighty si sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tuluman nun, Sir JP, aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaara sa gawas sa lawas. Kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglitan anaakin sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
4: Yes.
5: Og mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga musulod sa lawas.
4: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
2: DTX 500.
6: Kondisyon Mario, nako diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Kung regular ka or sige-sige gag-inom og DTX 500 og Mighty Caesar GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
4: I agree.
5: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation, mao ang autoimmune disorder. Pasabot, ngang imuhang immune system, ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas,
4: yes,
5: ni mo, nga wala tuyo ah. Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa, nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imuhang lawas mismo. Kung asa dapit, unta ang iya nga dipinsahan. Dako ang matabang sa Mighty C og kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C og DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
4: Yes.
5: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols og pinolic compounds nga mga kusgang antioxidants og anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C Sir JP kanadlaw, hinay-hinayon nga mobalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones og hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys og thyroid gland.
4: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes og cancer.
5: Kung diabetes ang isgutan Sir JP, wala nay lain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
4: Ilabi na kung sige kag exercise,
5: yes,
4: kaon prutas o gutan, intermittent fasting. Og likayi ang pagkaon sa tamis og karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
5: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
4: Yes!
5: Mag-DTX 500 og Mighty C na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
4: Of course! Wa na jud tayo igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoroso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy saying maayong panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
2: Memory Advanced Syrup.
9: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2020. Adlaw nga Domingo, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
12: Maugini ang mga partisipante sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umlang, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School, School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School, School Principal Ms. Catherine M. Buhol, and Coach Ms. Antoinette A. Tinghill. Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruth T. Carlon, and Coach Ms. Sherani Abalo.
13: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads Edge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads Edge T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads Edge Advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Edge Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Edge Advertising, located at Suleman Avenue, Dumaguete City.

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting nga sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo
1: adunay special nga features nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pay dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Lamok na bay!
2: Sibulan Cockpit! Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
4: D3 Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itom-itom mga lagumba sa akong panit. Iniingon akong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naampuan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
3: Mighty C!
5: Mapalit sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón de Radio.
1: Ang kakampiyon Nesta Show sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: No one ang makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adlay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: o antioxidants
5: nga gigan sa palaya
6: o desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
6: Effective.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
10: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki-butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
6: D3 Bio.
12: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado og epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
16: Hiya, Bobby.
17: Hi, Ken.
16: You wanna go for a ride?
17: Sure.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Nasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3. Papalit
5: sa mga bulika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Correct jud. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
7: Saman.
6: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow.
6: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya, no?
6: Kana.
7: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
6: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag-D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
7: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
8: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa
2: D3 Bio.
7: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
6: Wow.
7: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pagmatyo sa virus. Ato pa, dili makareplicate.
6: Dili na.
7: Patay na dayon.
6: Patay,
7: meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
6: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
7: Correct.
6: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
7: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
6: Kaya.
7: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
6: Ila,
7: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
6: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
5: akong lawas. Usa sa nakatabang na ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
9: Ang Visio
2: nga may D3!
9: Apalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio!

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
5: Mayong adlaw! Mga kakaifay! Maghiusa ta! Magdinabangay ta! Ugi pakita ang kusog sa kong!

0: Okay, bye ba? Good afternoon sa tanan. Labi na sa ato ang every Sunday ato ang KSS ko na K5 Solid Supporters. Okay, bye ba? Adlaw na sab karon nga Domingo. Okay, so adlaw na sab karon Domingo ha. Ato ang program 1 to 2 p.m. diin ha. Kaganina, okay, bye ba? Doon natin gipahigayon nga feeding program ha. Dito sa Barangay Dias Kang Mating. Purok Uno ha. Ang Balala Compound. Okay, so Maki Pipe, ha? Okay, so Maki Pipe, ako rin si Kaki Pipe Don Dips. Ang inyohang mag-anchor kanunay sa Kisses. Unya, akong sparring partner ka na, si Kaki Pipe Girl Ritis. Kaki Pipe Girl, good afternoon ni Maria.
1: Yes, good afternoon, K5 Don. O, good afternoon sa tanang namino sa K5 News FM o sa programa nga
0: K5 Girl dito sab ni sa
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako niya magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal

0: ang pagandang ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
3: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes, magtumar sa DTX 500.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga kutika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang itsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Psst, relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal na!

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 at yun ay powerful extracts ng phytochemicals o antioxidants ng gigan sa palya o the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katulkatul, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: atunay powerful extracts
3: ng phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gigan sa palya
1: ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound
1: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, bilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sport Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ang nabakaug gana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sa nga Marcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nagitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.

This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Sa

0: is K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
2: May diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
4: adunay powerful extracts
2: ng phytochemicals
4: ug antioxidants
2: nga gigan sa palya
4: ug the sugared sugar cane
2: mga organic compound
4: nga epektibo
2: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia Seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio, ang visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio, ang visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: TX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Nalibon Bohol by Basta 4 million pesos sa buhunas sa gita. Duha ka lalaki, gita ko.
2: Mga naguna sa Balitang Nasyonal, scholarship alas sa mga estudyante sa Tibuok Nasud, palapdan pa ni Marcos.
1: Dili dapat himo ang backdoor sa mga insertion sa ang bika, matod ni Senador Ejercito.
2: Political party, ikundina ang pag-ambush sa convoy sa Barm Chief Minister.
1: Pagtubo sa Pilipinas, may hagbagikan sa 7.6% nga ito sa 2.3% ubo sa Marcos administration.
2: Sa balita international, Iran nga tukang Trump, Strait of Hormuz sa kabilin nga iya sa Iran.
1: Sa balitang sports, sa Philippine Beach Volleyball Team, sulod na sa Beach Pro Tour Futures semi-final.
2: O sa balitang showbiz, Angelina, magkauban si Regine sa Aniva concert.
1: Mga kita mga kakiva, itong mga labas na balita kanong gabi una, karoon sa itong kompletong detalye. O na sa balita. Usa ka malilisa nga aksidente sa trapiko ang nahitabo sa sityo Lamacan, Barangay Malusa, Gihulgan City. Nagros oriental alas 3:20 sa kadawan karong Domingo, Agosto 16, 2026.
2: Patay ang motorista nga si Kyle Vince Lanyoha na Abulado, 21 anyo sa ulitaw o residente sityo Tinagdukan, Barangay Hilaitan, Gihulgan City, humanabangga ang yang gimaneho nga Suzuki Smash motorcycle nga ito sa nakaparadang Isuzu truck nga gimaneho ni John Rina Quahildore, 38 anyo sa Minyo, taga Barangay Poblasyon sa Moogi Hapo nga Dakbayan.
1: Sumala sa imbisikasyon sa Kapulisan, ang biktima nagpadulong sa amihanang direksyon. Silang kalit ni Tapo sa luyo ang habahin sa truck, ang kargahan o mga mananap, nagipara sa daplin sa kalsada.
2: Daling idala sa ospital ang biktima, pagkakarara kininga sa atanig physician nga dead on arrival tungkol sa grabing kadaot nga naangkon sa kalawasan. Ang driver sa truck o ang duha ka nalang bigit ng sakinaan, gidala sa estasyon sa Kapulisan ng Stukmang disposisyon.
1: Samtang sa laing bahay, nadawat nga 200k pesos sa kabarangayan sa Dakbayan sa Bayuwan. Dakong tabang si Gunay Mayor, Jack sa kompletong detalye. At nadawato si Kaki 5 sa Irel, Repe, Kaki 5 sa IK 5 mo.
3: K5 News FM, live report.
4: Kipagulo ni Bayuwan City Mayor Jack Raymond, kaupan ang gawin din sa kabarangay kapitan. Sa magdawat ini sa barangay makinabang assistant roll out eh bigyan ni ato nakapay nga sa may convention center ni ato nagbayad abaw nga kayugan ibang lahat usap kini secretary Ram Proyekto kinsa na ibang nga kinat speaker og si Gobernador Chanco Sagarbarya sa highlight nga kalihukan pagpadapon sa mga chiki lalong sa socio civic projects fund nga mabalar ka doon sa 200,000 pesos ang katinan na pagkatungaon na kini diin ang 100,000 pesos di tagana alang sa lima ka presidential scholars nga makaraw ta 90,000 pesos matagusa samtang alang 100,000 tagana alang sa prioridad nga proyekto kalabuad nga pag himoon sa atong mga kabarangayan kalipas sa Mayor Jack Raymond ang maong strategy sa administrasyon ni PBBM armas paspas ang pag-abot sa pagbatakang serbisyo ngadto sa katawhan mato niya nga dugay na usap kining implementar sa nakbayan sa Bayuwan ang susamang pamagi sa pagplastana sa serbisyo ngadto sa kabarangayan. Sa kinilibukan, nagpasalamat ang nakbayan sa Bayuwan kapan ang 557 kabarangay sa Negros Oriental sa maong oportunidad pagkatang ayuda sa ilang lugar. Ang balita na ba ito na kanina sa D3 Bio, DTX 500 Oga Mighty's K5 Cyril DTX 5 para sa kaming kapalitan servisyo Blanco Creo sa Negros K5 News FM
3: K5 News FM live report different bio and newscast.
2: Duga nga balitang lokal, gipala Executive Secretary Ralph Recto at sa saka rollout sa Negros Oriental nga doon ay gisugyot nga balaod doon sa Kongreso aron i-move ang eleksyon nga sa November 2028 o gimuong lima katuig ang termino sa mga kapitan.
1: Matod sa opisyal, bisan pa og naapakini sa inisyal nga hugna. Dako ang puruhan nga maapubrahan kini tungod kay makadaginot ang kagamhanan og 30 bilyon ka pesos ang pundo.
2: Sumala pa ni Recto, ang maong dakong kantidad mahimo niyang gamiton isip dugang pinasyon nga tabang alang sa kalain lokal kagamhanan sa nasud.
1: O si Tibo Hinoon kining

0: Ambush ako ni Warm Chief Minister Ad Abdul Rauf Macacao dito sa Dato Udina, Sintuwat, Maguindanao del Norte.
1: Walay na angol sa mong pag-atake apan nagatuba ang mga busod sa bala ang tulog ang mga sakinada. Lagip na ang armor niya gisakya ni Macacua.
0: Gihulagway sa partido sa mong hitawi si Pusak Hulga sa Kalina ug dumakitong kahapsay sa rehiyon.
1: Narawagaw na sab sila sa mga otoridad nga mohimo din liang investigasyon na aron manubag ang mga naghimo sa maong krimen.
0: Oras, alas 6.22, katapusan na sa Balita nga Nasyonal. Ang ekonomiya sa Pilipinas, may tubo lamang ang 2.3% sa kanahang quarter sa 2026. Ang pinakagamang na pagtubo sa matag quarter sukat sa 2021, sumala sa Philippine Statistics Authority, PSA.
1: Ang pagtubo sa unang tunga-tunga sa tuig ay nasa 2.6%. Tungod kay ang mga pamuhunan, may usos 9.2%. Ang konsumsyon na hugno uga 14.8%. Ug ang paggasto sa mga panimalay, may tubo lamang 2.8%.
0: Kini nga paghinay, napakita sa nakong pag-usos gikan sa 6.6% nga pagtubo nga natala sa 2022 din ang tinuig nga pagtubo sa miusos nga to sa 5.5% sa 2023 o 5.7% sa 2024 o 4.2% sa 2025.
2: Balita International. International.
1: Balita International, hug ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Minister ang Iran nga ang Strait of Hormuz magpabilin nga kabahin sa ilang teritoryo manipadayag ni US President Donald Trump nagtara niya kini isa teritoryo sa Estados Unidos.
0: Mato ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi ang maong importante nga agyanan sa mga bagong nagdalawglana iya sa Iran kaniato. Iya sa Iran karon ug magpabilin nga iya sa Iran.
1: Isang opisyal sa White House ang mapasabot sa ulahi na nabibiyay lang si Trump sumala sa taho sa Wall Street at Journal.
0: Balitang sports sa mga ka-K5, atod ka na to sa tuwang DTX Coffee Mix. Ngayon yung pala, sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix na kakapi ka na nag-detox na pa. Nakasulo sa semifinal sa Beach Pro Tour Future sa Busan, South Korea, ang duha kapari sa Philippine Beach Volleyball Team.
1: Lagi mas man nakasulo sa semifinals, mo si si Rondina o Bernadette Pons, ang ng pares ng Kylie Maprogela o Sofia Pagara. So sa semifinals, magatubang sila si Progela o Pagara bato sa Japanese duo nga sila si Mayu Sawami o Wakana Akishigi.
0: Samtang makiksang kausap sila si Rondina o Pons batok sa Australian PR nga sila si Jana Milotinovic o Jazz Arainer. Sila uman nga ang panikamutan sa Doha Pilipina pairs ang pagkadaog aron makasulod sa finals o makatag og dugang dungog sa naso sa International Beach Volleyball Competition.
2: Balita Entertainment.
1: Balita Entertainment, The Idol and the Fan, mao kini ang matang sa talan-awon nga masaksihan sa anniversary concert ni Angeline Quinto karong Agosto.
0: Makuyog sa maong singer-actress ang iyang idolo nga si Regine Velasquez ang konserto nga ipahigan sa Big Dome nga nagtiman sa ika-15 katuig ni Angeline sa industry.
1: Aktibo niya gipasiugda ang pag-apil ni Asia Songbird kaysa nasilbi inspirasyon niya sa pagkanta. Si Regine sa iyang bahin na tatatag kang Angeline sama sa usa ka anak.
0: Nakiguban kang Angeline sa pagsulog sa iyang ika-15 anniversaryo. Sila si Martin Rivera, Eric Santos, and Jindy Scarsicly, Baby Dolls, yung ang mga drag queen na ilan isip divine diva. Mga ito mga ka-K5 ng langkob sa itong D3 Bio Evening News, Gasling Adlong Domingo. Oh, sana all na concerto. Sa ito ang mga ka-K5 karoon nga naminaw sa itong D3 Bio Evening News, guys. Dagan kayong salamat. And of course, happy, happy birthday sa mga nag-birthday today. Enjoy sa inyo hanga. At lang nitang happy birthday ka-K5 Rex Candos Santos. Alright, sa itong mga naka-hook up, K5 News FM, sa May Bayawan, K5 News FM, Shotwan, K5 News FM sa Monina, K5 News FM, diha sa May Tanhay, K5 News FM, Baiz, K5 News FM, Mayon, K5 News FM sa May Canlaon. Alright, sa tuwag ng mga nag-comment sa Facebook Live, Rito Miraflor, good evening, God bless, Ma'am Tisay, Ma'am Rufa, Direx Coffee Mix, lamit kayo, shout out, Joseph, Lori, Martez, Arignano, Ruby, Christian, Aileen, Dita, Hannah Joy, Basa, and Ray Salvador, Arnie, Malin, Jay, Nunoy, Aljon, Budloy, Marisa, Pildo, Karil, Tuto, Ligat, Tata, Ligat, Oliver, si Iskoy, Zumar, Percy, Albert, Ogasi, Rose, Ramil Chito, ni Sir Boyet Lalay, Alice, Ruman, Rene, Lawrence, the Yupay, Tanang, and Minasur, Designer, Ayungan, thanks, Ma'am Tisa, and Ma'am Rufa.
1: Yes, ang Sir Ethan James Sarmiento, maayong gabi. And ka nga ati girly retas na ko, ka maayong gabi mga gwapa. Susning ako mga idol ba, oy.
0: Wow, asa mo lang mong kukulog be.
1: Go float.
0: Nagangging salamat ay mayang gabi ka K5, Ma'am DJ Rufa De Vero.
1: Good evening po ka K5, DJ Ma'am Tisal.
0: Alright, tagging salamat. Oy, wala ito igong oras, no? Sa ngalan lang sa itong CEO, Dr. Mel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Cabusao.
1: Sa itong technician sa Picas Lawa, K5, Abu Duane, Ulpus.
0: Ako si K5, Divina Tindo.
1: Huwag ako sa siya K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho, publiko kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
2: No one ana makaugana sa kama, masin og may diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. Adlay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugared sugar cane, mga organic compound. Effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na ito.
1: K5 News FM,
2: championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
11: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-glabawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
9: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mightis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mightis si, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biote. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biote. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
5: Pinakabarato nga data.
6: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
7: Supply for GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
7: Conditions apply for GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay batyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
5: Wow.
6: 8 to 10 hours, walay bayan.
5: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil.
6: Mm.
5: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
6: Mm.
5: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
6: Mm.
5: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
6: Mm.
5: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
6: Mm.
5: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
6: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
5: Mm.
6: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
5: Murag na anatanan?
6: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
5: Mm.
6: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
5: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
6: Mm.
5: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
6: Mm.
5: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
6: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
5: Mm.
6: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
5: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
6: Uy, pampatulog na.
5: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
6: Mm.
5: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
6: Mm.
5: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin.
6: Mm.
5: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
6: Mm-hmm.
5: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
6: Yes.
5: Mm. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
6: Mm.
5: Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
8: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
5: Mm.
6: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
5: Unsa man na, Dok?
6: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
5: Wow.
6: Aron mo gawas ang melatonin.
5: Aw.
6: Na ako'y pangutana, Sir GP.
5: Oh.
6: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
5: Ay, dili jud, Dok Ramil.
6: Mm.
5: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
6: Mm.
5: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
6: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
5: Okay.
6: Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Tagpilagan niya ang tagkaturusin niya.
5: Ang

0: ang raw material anang vitamin D3 dili na dirigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas D3 bio gikan na sa US. Mm. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3 wala man BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya bisag asa pagikan bisag asa pa nagibuhat may US man na may Iraq man na og asa pa importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP ang science nga naas likod sa imong giinom.
1: Correct.
0: Nga pag-inom ni mog ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo ipikto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain ditri? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon. D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: ug di sugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag

0: 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikulila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi mintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietri Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietri Bayo.
3: Ang Dietri nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may Dietri.
4: Apalit sa mga butika.
1: Dietri Bayo.
3: Dietri Bayo.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gisulay nang inom ang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may Dietri.
4: Apalit sa mga butika.
1: Dietri Bayo.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: No one ang makauga na sa kama.
4: Masinug.
8: May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
4: Adlaw powerful extracts
8: nga phytochemicals
4: o antioxidants
8: nga gigan sa palaya
4: o sugar sugar cane.
8: Mga organic
4: batok
8: sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy ng paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Kung nitawahay na po akong pagpangihin. Salamat sa Mighty C, kay efektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory at
15: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
5: Pero wala naging ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
10: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal

0: pampagada ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa, may TB na. So,
1: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Nakaapekto na dyan sa mga tao.
0: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
1: Yes, of course.
0: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
1: Ay!
0: Kinsa man ang gapalyoan ning TB. Ugunsaon man sa ditribayo pagsukulaan nga kaway.
1: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gihapon.
1: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Mm.
5: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuhoan na jud ilok.
5: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya
5: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayaw na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
5: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
5: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa

0: Tawpod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm.
0: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
1: Mm.
0: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan
0: ang iyang mahimo.
1: Mm.
0: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkao na mo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins.
1: Mm.
0: Unya, sa D3 nana?
1: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio.
1: Mm.
0: Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
1: O, upat na ka-check, Dok.
0: Mm.
1: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
0: Mm.
1: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
4: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaproktiktahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
1: Sa
0: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm.
2: D3 Bio.
0: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
1: Oy, wow.
0: Sa imong mucus lining.
1: Oh.
0: Unsa may gipasabot ani?
1: Mm.
0: Gikan sa baba na anay mucus lining.
1: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Mm. Dugang pa, Dok.
0: Mm.
1: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong
1: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
1: Mm-hmm.
0: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
1: Oh.
0: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay, wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
0: Mm.
1: Naapay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
0: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
2: D3 bio.
1: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. We'll be right back.

0: dele ni angayan. Layo tagintang sa edad. Murag anak na lang ti Kajun.
1: Dele apa nang edad, Margie. Imahal ta ka. Ugwa ko'y labot kung magkuhang kakaayo na ako.

Di na nako, Mantos. Ang iyong pagbibiyay ka nako. Mahal na kalamabas akong kinabuhi. Nung kagyatakan mo ang akong pagkalalaki.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Kung mahimo lang, palayo, palayo na ko.
2: Dili ko, bisag man sa una ko, di ka malimutan na. Bisag kapila ko ni mahingin lang, mahal ta ka, Marco. Mahal ta ka.
1: Huwag yung kami tagam, Olivia. Nganong ako man, ha? Nganong man?
3: Diyan ka na naman.

0: That song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Ingon ka? Ako lang. Nito ako sa inyo mga saan. Pero unsa may naanin ako. Wala. Pulos kasakit lang ang gihatag ni mo na ako.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
2: Inaangkapi ko,
1: DTX Coffee Mix.
2: Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap!

0: Pagdating ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
1: Ikaw ang tanan, alam ka na ko. Uso maluwi ka. Ayaw kong inganini.
2: Mahal te ka. Pero di na ko mahimo sa pagko ng akong kinikanan.
3: Nawagi kay mahimo anak parikoy.

Girispito na ko ang iyong desisyon na magbuwag ta. Kay para ni mo mas bugat siya kay nako. Nasakitan kong maayos sa imong lasinati niya. Kung ako lang punta ang imong gipili, dili ka maghilak sa maanak karon.

babae nga masakitan ta. Aron masinati na to. Kun unsa gyud ang gugma. Pero bisag nasayop ko. Ikaw paghihapon ang ipangita sa akong kasing-kasing. Kay ikaw lang ang hinungdan para malipay ko. Kung waka, unsa pa'y rason aron mabuhi ko nining kalibutan na. Unsa pa man.

ulo sa at kanunay lang kong magbuhat ka nimo. Apan di ay imo lang kong gilingla. Imo ang kipasalikan. Huwag akong misali na usap. Gusto maabot na adlaw imo kong gigugmaon.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.

0: tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Magdalena Kutis with 48 Hour Protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: Ali ako, ayaw kabalaka, di takapian. Andam kong magsakripisyo alang sa atong pagminalay. Aga kong takahangtun-sahangtun sa atong kinabuhi.
5: Pagkaswerte na ako, na ikaw ang akong gigog, Ma Darwin. Mahal ta ka.
4: Huwag katapusan kong ma. Ikaw o ako, hangtun sa kamatayon.

0: Kinsi ka tuig sugat na nagbuwa. Hangtod ka rin. Ani ako mo'y paglubad sa pagkikugman ako niya kanin mo. Wa ta ka malimti, Violet. Wa.
1: Parehas ta, Edward. Ang panahon ang nagbuot sa tanan. Bisa kung sinay tapo, kung kita cute, huwag makapugong nato.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Kasakit ng gibuhati mo na ako. O ako magdaho mo na pasakitan ko ni mo. Labaw pa sa gidong gab mo ang akong kasing-kasing.

naman lang ko, Carol. Ingon lang ni inay ka sa'yo, lang talan. Ingon na alang ni mo ang kugma. Ingon na alang ni mo ang kugma.

0: ako og ikaw hangtod sa kantoran. Saan ka na nga dili mo lupat?
1: That song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
2: Gusto kong naalang ka kanunay sa kong kilit. Dili ko mabuhi kunwa ka. Balik na ko. Kung dili na kamalipayo niya, adi ako nga nagmahal ni mo og tinuod. Adi

Dawato na ako ang pasalikway nilang tanan. Ikaw lang ang akong kinapuhi. Ikaw ang naghatag og kahayag sa akong ngit-ngit na kaugmaon.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kodesh Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal

hinumdumi ang atong gipanampaan. Ang atong mga saad. Bisag malayo ko nimo. Ikaw. Og ikaw rey kog mauna ko.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Apan di ka makahatag niya timos na kalipay. Ako ang gimahal ni Lando. Ako, busa, wa, kay katungod niya.
2: Ako siya! Ako siya! Dili mo pwede kang kuno ng gipitik sa kong kasing-kasing. Ako ang gipitik! Ako ang tinuon niya gimahal!

nagbatinudahan lang ko ni mo. Giantos ko ang mga kamingaw niya ni mo. Unya maura niya ang naani ko. Gikasilagan ta ka. Gikasilagan!

ikaw lang ang unang ipalayok ka na ako. Huwag ko inuot ang kibuhat niya niyo. Gihatag na ako ang tanan. Pero kini ang kibawas ni mo na ako. Imo lang kong kipasalikan. Imo lang kong kiilad, Marco. Mangingilad ka!

강아 꼴랑이? 긴사시영! 긴사시영의 목이 폴리스한 온카신 가생! 긴사! 마슬라 바오바바 세나고 바라니모!

0: That song is brought to you by
1: DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
2: Ayoko sa muka, Delphine, uy! Imuha na lang gugmani mo! Wak ko'y panahon, ana!
3: Day, tistingin ko. Hindi ka magbasol ako. Tistingin lang ko, day.
4: Hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Mahirap kausapin at

0: That song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Huwag ko'y labot sa mga nanglabay. Ang importante na ako, ang karun o gang na maabot. Higugma ako. Di ka magbaso na ako.
2: Huwag ko'y nao nga ikaatuban nila. Dili ko angay ni mo.
3: I think I finally know.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mopali sa mga butika.
6: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
7: Hisguta na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
6: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinangga sa kinabuhi.
7: Mm.
6: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
7: Muna.
6: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks.
7: Mm.
6: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
7: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
6: Na.
7: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
6: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
7: Correct.
6: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
7: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
6: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
7: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
6: Correct.
7: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
6: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang bintajod nga gagamit sa power duo.
7: Bintaha
6: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high-blood.
7: Dili
6: mag-uba ang imong kidis o ginabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong nga diabetes.
7: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
6: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
7: Correct.
0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
7: Mga suking tig paminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
7: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe, no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
7: Hilikayo
6: o carbohydrates, labi na jud. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana, Sir JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism
7: matatabang,
6: sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir JP.
7: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
7: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
7: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
7: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
7: Gusto.
6: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
7: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
13: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Epektibo. Jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
7: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Mm. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes. Mm.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
7: Oh.
6: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Moabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
7: Nya,
6: muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas. Kayo? Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
0: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Epektibo, jud kaayo.
0: MITC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir JP, wala.
7: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
7: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maujud na yung superstar na, Sir JP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaw rin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
7: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
7: Mao nay D3 bayo, ang imong plain D3 nabaingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
7: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
7: Wala.
6: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
17: D3 bio.
18: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
17: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
7: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, o naa pay capric acid.
6: Nasa inindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
7: Wala.
6: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3 bio ka na lang.
7: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
7: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
7: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
7: Very
6: question,
7: efficient.
6: Ang imong D3, nabay ketones?
7: Wala.
6: D3 bio lang, jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na yun, Sir JP. Ingon ana, jud na ang kinabuhi.
17: D3 bio.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
17: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
17: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
17: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Kada isi siya lagos Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Di one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
17: Mighty C.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
7: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubitaw. Wow! Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
7: Oh, stop.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
6: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: of
6: pa.
7: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung

0: coconut oil, nganong mo inuman kaaning ditribayo para sa maayo ni mong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako kaayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Dili.
0: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ayun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mainom dyan ka o D3Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga may D3Bio.
0: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones.
1: Of course.
0: Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM, alas 4:30 na. Oras sa tunay kaninyo sa D3Bio, DTX 500, Mighty C. Mga panagsindros sa K5 News FM, available ka na sa nakinayon niyong pharmacy. And of course, sa atong CBR na sa nakinabayan sa Negros Oriental.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
1: Ang alam ay buntag na ito na. Welcome sa itong panagumpan sa itong talamanon. Ang inyong talamanon, dinig sa iyo sa kabuntag na balitang K5 sa umaga.
4: Maayong buntag!
1: At ang mga igala, mga sukin itong mga tingsunod. Adlaw karon nga Lunes sa mga K5 Agosto 17 na. Ay buntag na ito na. Ubus na inyong kabuntagon. Sa alam sa mga CEO President Doc Ramelo. Area Manager Santa Catalina, Mayor Peblang, Station Manager Sir Brie Cabuso. At ang mga lakwatsero sa gawang sabahin, K5 Dundem sa K5 Babski. Pardon na ito si K5 Abo Dwayne Olbos. Kanisap niyong ikala sa kanginan kay K5 Kuya Sai. Manuman natin tala sa is pagkatang kanyang mga informasyon, mga kasayuran. And of course, man pa nato nga masanggap mga igala nga mga balita sa itong balita nga K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
1: Pwede sa i-share na ito ang itong live mga K5. Address na itong talabanon. Ato ni nga tagapagtagan mga pipila, Patrika, mga kasikas na ito. And of course, ang mga pipila na ito, ka mga o sa pantawag na ito, masanggap ng mga kasayuran ng karuan lawa, mga ka-K5. Okay, K5 News FM Digital Dumaguete, ang itong linya para sa inyong tanan. Pwede saan ka mo text na ito personal sa itong linya, itong text line, mga ka-K5, no? Sa K5 News FM and sa itong 0923-153-2776, mga ka-K5. Morning! Good morning! And nagpabot ni Lola Paldo. Tangi karoon ito taon na mga igala. Onsa ang imong kapalaran na karoon buntaga. Labi na katong mga nagsunod ang horoscope. Kay Monday magkaroon na mga K5. Madang horoscope o na ta mga K5, ha? Morning! Atong tanang mga sukit na itong mga tingpinawan. Atong 30 kabarangay sa Tagbay Subagete. Katabla Lawigan sa Negros Oriental. Morning yung tanan. O gaya, kumusta yung kabuntagon na diha mga K5? Okay ra? Tugnaw-tugnaw ang malibot. O diha nga itong mga higala na scan laon sa ito yung video. Doon ay mga pipila kumain by sore sa itong cellphone na ni Al Aso na po siguro. Ang bulkan ka laon mga higala. Sari check ka karoon na sa itong kumusta na itong mga K5. Karoon alas 5. Ibidya na din sa itong panag-uban ha. Karoon second round. Morning, K5 Science. Ito ng mga namina, Merle R. Good morning, K5. Iba Cabildo. Good morning, K5 Cyril. Salamat kayo. Ito mga kaigsunan na ito. Di karon nga nagsunod rin sa itong panag-uban sa itong tulumanon, ha? Morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, good morning, good morning na. Dodong Sai, good morning sa tanan. Og, oy, salamat dahil ni Kandos. Sa ulo isa ka na natawad na gabi mga kagibibe. Salamat ha. O diyan sa panagfiesta sa Apolong, Kadaway, o sa Lungsod, sa Barangay Bugon, Pamplona. Happy Fiesta! Wanay na bilin niya, wanay yun. Wanay na bilin niya ng mga pansit o bihon ba niya mga kaki-five? Ha? Isang pansit lang niya, bihon na okay na na. Mm. Kalabi ba niya? Oy, kalabi, kalabi! O niya karong pizza 18 na sa mga ikala. Uy, ugma din yung lawa, no? Fiesta niya sa may... Yupisan Pamplona. Oy, good morning taga Barangay Yupisan Pamplona. Saulog sila kadlaw na tawhan at lang tawhan. Fiesta usab nga kagipay. Morning sir say yung sa tanang na naminaw. Okay, pwede mo mo text ato dere mga ikala. Dere sa atong kabaruban sa atong tulumanon ha. Atong text line, personal text line ato 0923-153-2776 or 0968-863-0100. Ah. Linya na nato dito sa K5 News FM. Morning sa tanan. Naka-DTX sa Kapamex na ba mo? Oh, lami kayo na pagka K5 yung kaabag ninyo. Panahon sa Kabuldagon ang DTX sa Kapamex. Samtang karoon itong mga narig natay, nag-asikaso, ang mga nanyanggi, balon sa ilang mga chikiting. O kita sa dere magigala, wala mina mo niya, maghatag ng kalingawan para sa inyong pagmangandam sa inyong mga pagpamahaw! Mahaw no! Oh, and of course, tapad sa din mo ang DTX sa Copamex. Asay na din yung mga kaki-five, asay din yung kung palamian pag yun mo, natay DTX sa premium coffee magigala. Oh, labi na kayo eh. Good morning po, DJ and Kuya Bernie Cabusao, watching from Taguig City. Gika ni Ma'am Alice Elizabeth TM po. Morning, Ma'am Elizabeth. Good morning, Ma'am Joy. Good morning, Sir Cyril. Happy Monday. Dumagita si Bulan. All right. Thank you, Ma'am Joy. Thank you sa labian nga post-pass. Nalingaw usap kaning... Nalingaw usab ang mga kabataan nato diyan sa may kang mating sibulan. Eh, ang mga put-put driver usab o tricycle driver, pinikap driver. Sabay sibulan na mga kaki-five. Huwag man mahurot dito sa kang mating. Muna nga dito ta sa mga put-put driver. Of course, pinula na sa atong mabtiko na station manager, Sir Bernie Capusaw. Labad ha, itong mga membro sa KSS diyan sa may... Porok Ono, Baldado compound. O ba ito? Good morning. Uy, good morning. I-share na nga itong live. And good morning to my love. Hands fry. I love you, my love. Thanks. Thank you. Matubag din ito, Ma'am Joy. Nakalungog ito si Sir Hansron. Ingin ito. Thank you. Morning 4:38 na. Oras na ito na kanino sa X10 Pod Supplement. Oy! Kato mga luya na niya. Magdiayon. Ayaw magkabalaka. Kanunan na tayo X10 Pod Supplement. Para kalahutay si tatay. Kaban si nanay. Maglabing-labing kanunay. Para himsog ang... himsog ang kalipay. Morning! Lamig ka kayo, Ma'am Joy. Oy! Balik-balik ang mga kuha na to. Mga ningaon. Kilomi kayo. Perting lami ang mga kakipay. Boss Edy Tagalog. Good morning, Boss Edy Tagalog. Oh, kato mga ginabo pa init. Tala, hapit mo na sa talay mga kakipay. Init na sa nagmanok niya mga kaki-five nga fried chicken. Di Boss Edy Tagalog. Morning ninyong tanan. Ato mga igsoon. Ato mga bago membro sa KSS. Kang mating sibulan. Good morning! Magandang umaga! Alright, mga kaki-five. Niyan na inyong ipaabot ng bayan.

Hey, good morning, no sir. Mga kaninyo tanan, mga kinaani ni Santong Yaposo, Lolo Paldo. Kininasama inyong Paldo. Si Lolo Paldo daw siya. Mga ikamuntag, good morning, good morning, good morning, good morning yung tanan niya. May filo senior citizens niya. Karoon, hindi mo, mabinaw na muna ni kay Hatatigalingawan. Uy, karoon ang lawa. Kay Lunes man, naka-schedule magunta sa itong Bulang Kristal Kabarala ninyo. Katumahilig niya sa mga horoscope. Kinig atong gagi, binagay ka sa Bulang Kristal. Kano lang mo, tuo lang. Pero ito na lang, tuo na lang mo. Ano ito magsugod na, eh? Oy, sa mga Leo, karbuntag, Leo... Ang Hulyo 23 sa 2 Agosto 22, pati masuno niya na ha? Leo. Leo, maningkamot alang sa kayuhan sa imong grupo. Kung doon na kanu kay grupo niya, maghigala, kinilong maningkamot. Mga grupo sa asosasyon, mga usap pa niya. Virgo, sa mga Virgo karon lawa, ayaw lang aya ang imong buluhatod. O, kung doon na kuno kay Bulaton sa mga Belgo karong adlaw, ayaw, lagay-lagaya, ipadayon. Good morning sa akong mga pilo senior citizen, ha? Sa may kagmating si Bulad, karoon, ay nabinaw sila, ha? Libra, doon ay magpadungog-dungog ka di mo. Oy, sa baka na magdungog-dungog di mo, basig. Swerte na sa ibang kugma, ibang numero, o sana. Scorpio, sa mga Scorpio ka ng buntag, o sa kasoprinsa ang nagpahimuot si mong adlaw. Oy, hala, o sa kana, no? Nagpahimuot si mong adlaw, nalasig ipabuta na. Sagittarius, ang pagbiyahe o lakaw karong adlaw, mahimong maposlanon. Oy, sa kadumaga sa iyo, di ang mumata, kamulakaw, hala, lakaw na mo. Lakaw, lakaw, lakaw. Capricorn, ay sa mga Capricorn, ang imong dedikasyon na mao'y magdala kanimo sa imong kalapusan. di ba? Dedikasyon sa imong trabaho, dedikasyon sa imong hinigugma, dedikasyon sa imong kapikas, hala si kipadayon. Aquarius, sa mga Aquarius, ano na yung mga tao nga mupakita ang pagsalig at suporta niya kanimo? Oh, wow. Nagkapaldo yun eh. Pisces, yung mga Pisces, importante karong adlaw, ha? Ang positive mong pag-unaw na, ang pag-ununa daw ko rin di mo. To Aris, sa mga Aris, doon eh, kuno, mag-ayo, ang naku di mo nga plano. Doon na kayo plano, doon eh, pag-ayo, masing masayop na, ha? Tauros, sa Tauros, hapit matuman ang imong gihulat. O sa mga na gihulat, o wala gihulat, o hapit na kuno matuman ang imong plano. Ay, kinsa ka, no? Ako kahan, magulang na yung talangan, siguro na, Jimmy na, yung sa mga Jimmy na mag-istudyo kang tarong, harumalik kayan ang lalis. Correct. O, so, tarong, ayun ang binuag, ha? O, kay... Abay uban mga dali ra kayong masilo mga kakipay. Ayaw, binuwag yun. Og sa kadapusan sa cancer. Cancer karong adlaw. Ayaw kalimde ang pagkatiban sa imong kagulingon. Siyempre. Si Lolo Paldo. Kiningulang na tayo. Kanya sa mundo mga batanon. Atubang niya sa salamin. Huwag na unsya na ka. Labi na katong ako may filo senior citizens. Ala, sige, atubang. Kaya biyaan niya mo ni Lolo. Hehehehe. Ay, may kumulaka ka niya man si Lolo Paldo. Hala, oy! Kaya lang itong horoscope karong alawa sa itong Bulang Kristal. Ang tutok ba na po sa itong laging posyon sa itong Lolo Paldo. Salamat and good morning! Bye!

0: Paldo!
1: Balitang K-5 sa umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga!
3: Ay, right, balik tayo kay K-5. Salamat, Lolo Paldo! Good morning! Matay pa ni Pam Joy. Good morning, Lolo Paldo. Kumusta man? Kumusta kuno ka, Lolo Paldo? Ha? Asan? Asan man ka? Oh, inom sa diyo. DTX, Copamex, ha? Oh, diya. Tapad sa K-5 Dilpin, diya. Oh, para kuhanin mong itsura. Alright, the standby sa mga update nito sa merkado publiko. Aksyon ng amigo ni Lolo Paldo may gala niya sa linya karon si Don Deps.
1: K5 Bantay Merkado. K5 News FM Live Report.
3: Don Deps!
4: Yes, kakipan sa rin respect. Good morning mo din ha. Ilabing na sa po mga kauwaan na siya kakipan. Abo Dwing. O nga, kinsapay na dyan. Pero na, nasa karoon rin sa to ang public market din mismo ha, sa siyudad sa lumibihin atong i-update mga kipay ba, ang atong mga presyo sa itong karing baboy, karing baka, isda, o gudan pa mga kakipay. Sabi niyo pa, ansa na na, kakipay, Cyril, si Lulo Paldo,
3: oh.
4: Asa naman, mga ito na po siya sa kabus, tata, laro ha, good morning, Lenny Bus.
3: Gino po siya, gino. Tapad ba silang abodwin, nagino pa siya, gino, DTX Premium Coffee.
4: O si Mom J. Fry, si Hans Fry. Ha? O si Ma'am Rosie, naka-inom na ba? O ga, DTX. Okay, mix premium. Kaya kita, kakikib sa iyo kayo, ha? Pag-ambak na to sa itong Panimalay, aga naka-andam na din ang DTX, copy mix. So nga, kakikib siya rin, ha? Ako, sabi ka na po, so nga, ako, shout out, ha? Ako ang mga new friends, ha?
3: O, di ba na? Ha?
4: Basta, pag-aunda si Ma'am Giselle, yung Abordo. Ma'am Giselle, good morning, yung mga, okay. Happy Monday. O si Kuano Saba? Si Ma'am Ana Marie Supat. Diya sa DNA. DNA na ERA. Diya mismo sa Gear Korea.
3: Okay, so, Maisel Anthony, good morning. Daghan na tayong mga followers sa karoon na kay Vibe Don. Nakasunod na
4: ito. Kaya, kanimanggun ato amanggun na. Kanimanggun ato amanggun programa every morning. Ayaw. Sabi na si Ma'am Gisela sa Gilata Abulo, sa Tagaman ho yun. Okay. Hello, sir. Good morning.
5: Good morning po.
4: Good morning po. Kumusta ito ang mga karaming baboy ron? Doon na rin pagsaka, pag-usos, sa ba?
5: Pag-usos, di ba ba?
4: Kaya na ron?
5: Ano?
4: Ito. Ito. Ibindig yun eh. So, kakita yung seri lang. Siya... si Busing, isa pa yung mga amigo dito.
5: Ay, dapat amigo, Boscano, ano, ito, ano, dining pa.
4: Okay, so, okay, kan ka na nini, yung igil si Boscano. Kanya, kakipan siya, anong presyo ka rin sa naming baboy, adunay pagsaka, o ganmay, adunay sa, kanapang gili, good maintain ang presyo. Kagisan sa 280, adunay 260, kung mugulpi ka, mamayon nga papuli ra oga sabot-sabot lang. Kanya ang karne na tong baka, kapabilin na niya kung sa 400 pesos ang matag kilo. Kanya ang ribs, tag 300 ang kilo. Kanya ang bukog, tag 250 ang kilo. Mukha na itong abis akong karne baka. Kaya matunta sa itong mga amigo, ilabi na ni Bus Carlo, ang baka wala rago na pisado. Wala rago na ni usos o unsa ba maintain ra gyapon ang presyo samtang ang karning baboy mo kana bisan gani sa tanhay wala tayo puy palit pero kagahapon ha nakita nato kay adlaw magahapon na Domingo daghan kayo na nagdisclose sa mga kadalanan labi na particularly sa Sibulan mo nang usan siya sa mga apekto sa mga gadisle sulod mismo sa public market okay, so sa isda ta. So, muli ha, itong update sa itong isda, ito na tayo ihalason, tag 260 ang dago, 240 ang gagmay. Mura itong in-entry ha, kung makita ko na ito, disload sa ito ang public market nga naka-display. Kanya, ang bangos, sa itong ginang magsinikang niya, itong bangos ha, ano na tayo tag 180, ano na tayo tag 200 ang kilo. Ang Rosibis, ito rin, para nagibalag niya. Ang nokos na ito, ang adagwa, tag 200 pesos ang matag kilo. 200 pesos ang matakilo. Samtang ang kulingan, 180, medyo ang usa ka buo mo timbang kini og tagsa ka kilo, ma tag 180. Unya ang panit na pa 240 sa usa kilo, adunay mga tulo ka buo sa usa kilo tag 240 ang kilo. Aso rin kita, good morning si Ma'am Grace Grace, ha? Diya sa kubong tanay, naninaw usab siya, karoon na kikita siya. Ang Gilipin tuna, ha? Gilipin tuna, adunay taga 290, unya na po itag 200, wala ka pa rin ang presyo. Green shells, ang ditindi rin sa kikita ko, adunay 120, adunay 140, adunay usay at taga 100. Ditindi kinisigit ako. Tanya na manggutay mga dito malikayan. Ato pa shout out si Ma'am. Hello Ma'am, good morning.
0: Good morning.
4: Kumusta ato ang Monday morning?
0: Okay lang.
4: Okay na, di na matabang. Pila man atong green shells yun?
0: 100 or 140.
4: Okay, matod pa. Magkino rin nga rin Ma'am?
0: Pamela Wan.
3: Pamela Wan. Pamela.
4: Si Ma'am Pamela. Ato, gunay siya nga makita. Good result mismo ha. Wala kailangan makita nga muraga. Hayag ka ayo. Si Ma'am Pamela, susod kayo yung halan. Si Ma'am Carol, kumusta naman ka? Ma'am Carol, si Mama Chabing. Ito pong amigo. Shout-out lang, greetings.
6: Shout-out, greetings. Gikan ni Dupan.
4: Shout-out ni Inday. Inday. Alos, balot. Balot, Inday. Inday, ibalot.
6: Inday, morning. Shout-out, Dojo.
4: Ato na yung mga amigo, kakibel siya. At adresa. Kaya yung kabos Inday, kuna yata Rugho, doon na siya'y tuna, tanigi, yata ka 500 pesos ang kilo. Doon na siya'y 600 ang matag kilo. Ha? Muka na ito update ka ron mga kakibel ha. Atong sitwasyon sa ito ang kalangitan. Medyo wala usagom. Nindot lang itong panahon. Munang ang mga estudyante, ready na kita kisi ng namodya mga tag-tifay ha. Ato mga greetings. Ano sila Ma'am Len ng Siraol. Salamat kayo. Ma'am Joy Fry. Yes, kakipag Jai.
3: Si nagkutaw na si Ma'am Joy o DTX premium coffee.
4: Yes. Oh. So, kay murag nakagulpi na siya. Ang premium na ya kay Ma'am Joy Fry. User hands fry. Okay, so si Ma'am Joy Dipaling sa ba? Good morning Ma'am Joy Dipaling. Boss Idi Tagalog. Boss Idi. Kumusta ha?
3: Bosta Talaro! Bosta Talaro! Good morning!
4: Bosta Talaro! Sinsa kayo wala ko kakuyo at itong invitasyon.
3: Namat kayo.
4: Baligod ang busy ha. Baligod ang busy ha. Bosta Talaro. Okay, so si Ma'am Juan, ang season's penitent, stall number 24, o si Sir Iking. Boss John Rick Cirillo, stall number 5 ha. Ang silang Ma'am Belma, o Ma'am Christine, o si Ma'am Jessica. O ato pang mga kaila kasi na naminaw karon na diya sa sibulan sila nga Sir Artenio Imio Bilocora and si Marlene di ba naga siya Bilocora. Okay, so ano pa yung nahabilin ay ato na pa salamat pa na habilitin happy peace sa kagapon Boss Raymond Amigo.
3: Oy.
4: Salamat kay Boss Raymond Amigo kunya nakita usab niya dito sa Kandos ka ato na si former God Henry Pride na siya hen. Salamat kayo. Nakita pag-agabay dito sa birthday ni Rex Santos Candos. Happy birthday day. Binitin sa birthday kaki sa Rex. Kung si Sir Irwin Silva. Boss Irwin, salamat kayo. Ato po niya manggiitan. Amigo, Boss Irwin. Good morning, Boss Irwin. Happy Monday sa tanan. Okay, so mga po kikibay siya. Ato nga update ka ron. Adlaw ka ron nga Lunes. Na nag-sulbod-sulbod siya. Karong pagkawad ha? Ato na sabda sa mga pilit nga area din atong iunda spot kung sa sitwasyon rong adlaw. Alang sa balitang kipeb sumaga. O ba na kung sa partner niya, si Kakipeb Bawski. Alang sa balitang kipeb sumaga. Kanyang Kakipeb doon, dito sa naka-extend na food supplement di paring para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 Balantay Mercado. K5 News FM. Live Report.
3: Yes, salamat the Deps live report ato kasi ka sa merkado publiko ng oras sa karon og ang maog report ato the Canadians sa DTX Copamax. Bye kapi kada na ka detox pa.
4: 18 gapon ha.
3: Ikon mo.
4: Bro, saan mo?
6: Panadungog nga
3: itong
4: tingin. Ah!
3: I-op na doon. Morning, Sir Cyril. Ang sa tanang mga naminaw sa K5 at News FM. Salamat na sa advice sa mga balita karoon na taon na pagkakakifive. Pabalita ang kasayuran at huwag ninyo tutukan doon sa itong panaguban sa tulumanon. Balita K5 sa umaga. Balik pa ang kalingawan o uban pa.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Payote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Payote. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang norma nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
12: Masinug.
11: May diabetes ka?
12: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts
11: nga phytochemicals
12: ug antioxidants
11: nga gigan sa palaya
12: ug the sugared sugar cane
11: mga organic compounds
12: nga effective
11: batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
13: Ang kampiyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7
14: K5
15: News FM.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Headlines.
19: Oras 5 na na. Kini oras sa tunay. Kini news sa D3 Bio DTX 500. Yan itong mga nagunang mga balita karoon lawa. Pansanilipan yan itong nagunang mga uluan sa balita.
18: Headlines.
19: 4.4 million na suporta gikan sa kaluhan na dawat na ni sa mga kapitanis sa lungsod sa Bakong. Sa ato City Hall News, road concreting sa purong karibu mabarilan na giinugurahan na. Capitol News, Governor Chanco sa Garbarang gikalipay ang tamang pinasyal gikan sa nasug ng buhatan alang sa lalawigan. Sa police report, 22 adios ng lalaki na tiklo sa bypass operation sa Dumaguete. Nagunang balita sa Rional, number 4 most wanted sa Rion, sikop sa kasong rebellion. Nagunang balita sa National, 20% ng diskwento sa load o internet para sa estudyante gisugyot sa Senado. Rebolya gisaway ang DPWS tungod sa kapakyasan sa pagkatag og delikalidad ng mga proyekto. Sa balita sa international, namatay sa linog sa Indonesia na abot ng 47. Sa balita sa sports, Philippine Beach Volleyball Team sulod na sa Beach Pro Tour Future Semifinals. Sa showbiz, kapamilya aktres nga si Anne Cortez may pebalo sa iyang mga fans nga wala sila'y angay kabalakan. Kato mo ibang pipila na ito kapag nagunang mga uluan sa itong balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
19: Okay, karon sa kumplito ka ni Talina sa itong kapag-anagunan ng mga palita. Ipabot, iba kong ABC President o Kapitan sa Maray Balayang Manok Makog Negros Oriental nga si Charlie Yupo ang pasalamat sa laing 21 ka mga kapitan sa lungsod ng Agato sa Kaluan nga nadawat nilang 200,000 ka suporta. Sa paghinabi kang Kapitan Yupo Mingon siya, nagpasalamat siya nga nadawat tungod niya pinagin ini sa katilin magatabang kini sa mga plano o programa sa ilang barangay. Dugay ni Yupo nga nahan ay nausap ng mga proyekto ay gabitan sa mga katidad sa wapan na dawat ang suporta kaya gusto nilang mapanapa tayo ng maong kwarta at makita ang mapusan sa katawan. Dugang pa ni Yupo nga pinagi sa mga tawag makahatang kinig suporta alang sa mga estudyante kariglisod nga sila mga tabangan sa pagparayon silang pag-get on bisan sa ubos ngayon kayon. Kabat sa 4.4 billion ang nadawat sa kapitan sa bakong diin matag barangay ano na ibadawat nga tag 200,000 pesos. Samtang sa laing bahay, road concreteng sa Puro Kribuwa, Barila, Dumaguete, giinugurahan na. Kompleto detalye sa report ban kay K5 James Baduquillo, K5 Mo.
16: K5 News FM Live Report.
14: Napusod nga kiinagurahan sa LGU Dumaguete ang usa ka road concreting nga proyekto sa Puro Karibuma Barangay Manila Dumaguete Phase 1 kiniatong nakalabay nga adlaw wa amaong kalihukan nga gitabungan ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiteng Segar Barya aron personal nga makita ang lugar kung aduna pay mga problema nga nagkanihanglan ug kasulbaran da atol sa inaugurasyon na ipahambit usab ni Mayor Segar Barya ang iyang makandasig nga mensahe ngadto sa mga leader sa nahisgutang barangay diin matud pa sa mayor nga kinahanglan nga unahon ang paghatag og serbisyo sa katawhan na og dili ang ilang kaugalingong mga kagustuhan da subay diin gipabot usab sa mga opisyal sa barangay Manila ang ilang pagpasalamat sa LGU Dumaguete hilabi na sa administrasyon ni Mayor Manuel Chiquiteng Segar Barya nga walay undang sa paghatag og proyekto sa ilang barangay nga diin mapahimuslan sa tanang katawhan na. Balita gikan sa news center nga hatod kanato sa DTX Cofimax, nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Ako lang gyapon sa kanunay, si K5 James sa D3 Bayo Banukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang lokal.
18: Balitang lokal.
19: Alas 5:06 na, kining basura ng balita ito na kining nyo sa DTX Copepex. May copy ka na, naka-detox pa. Sa atong Capital News, Gobernador Chanco Sagarban lagi kalipay ang damang pinansyal gikan sa nasugnan ng abotan alang sa lalawigan. Dako ang kalipay ni Gobernador Chanco Sagarbari ang baguhay labang nga serbunyal nga pagkapalpod sa financial assistant kay ipinagat sa Malacanang labina ang barangay scholars sa Timog Lalawigan pinagi sa, ni Executive Secretary Raff Ricto. Mato pa sa Gobernador ng kining programa naghatag kamilindanon sa mabatanon o nigurense arwa pa rin nagdeklaran ng edukasyon. Lugan pa din ni maghatag sa mas hayag nga kumaon alang sa ilang pamilya at komunidad. Habatang barangay doon ay 5 kama scholars pinagi sa Presidential Scholar Program.
16: K5 News FM Police Report.
19: Sabtay sa atong Police Report. Nasikop sa kapulisan din sa tundak mes sa Baguete o sa kapatidos anos nga lalaki ato sa Baybas Operation sa Purok Tres Rosas sa barangay Bagakay ning atong dagbayan ni atong Biyernes gabi. Ang suspek kinsawa na hingalan sa kapulisan na kalapas ganis Section 511 sa Republic Act 9165. Human, ma-recover kaniya ang 2 kamasasyeng ito ang isyabong kanunay kibugaton na 2 kagramos. Nasakpit usap sa kapulisan ang 500 pesos ng Baybas money. Total nga katidad sa Shabu nga nakuha suspensado mukabat nga ito sa 13,600 pesos. Ang operasyon gimo kanin sa masakop sa PDEA, kapulisan din sa itong siyudad sa Baguete o uban pa. Suspect na ang nakinikon ng balog sa PNP Detention Cell o gipasangan ang kinig kaso sa paglapas sa 9165.
18: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang Regional.
20: Balitang Regional.
19: Oras alas 5:08 na sa ato balita na to sa balitang regional.
21: Ini nga balita ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
22: D3 Bio.
19: Sometimes sa ito balita sa regional, number 4 most wanted sa rehon, nasikop sa kasong rebellion. Plito detalye sa report ban kay K5, DB natin dog, i-K5 mo.
23: K5 News FM Live Report.
24: Nasikop sa kaprisahan ang number 4 most wanted person sa regional nga level pinagi sa warrant of arrest dito sa Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong akusado ilang si Alice Gwen, 57 anos, maglumulwi sa barangay Bitaagan, Butuan City. Gisilwi ang warrant batok kaniya tungkol sa kasong rebelyon o insertion na may kalabutan sa iyang pag-apila sa inkwentro. Tali sa mga armadong grupo sa militar, ganito itong Hunyo 22-19 sa Manhuyod, Negros Oriental. Gipareg sa Police Regional Office, Negros Island Region. Nga nagkabiling kumitado sila sa pagpatungan sa balaod o pagservisyo sa mga wanted nga tao. Kini kabalita, hatod ganito sa MITC, ang alkaline base sa vitamin C sa itong D3 Bio, DDX 500, DDX, at Kufimix. Aga, kapi ka na nag-detox ka pa. Ini sa K5, Divina natin doon. Kapari sa kambing na balita, servisyo po rin kong galingan sa Negro sa K5 News FM.
19: Sabtag sa Laybay, tabog na sa isla si Kior, Philippine Coast Guard Lassi Station, dadawagan sa tagiya sa Motor Bangka, gagituang Kolorov nga ipaklaim sa tinun nga tagiya. Plito detalye sa report ban kay K5 SM Dunar Dayot e K5 Ball.
23: K5 News FM Live Report.
25: Philippine Coast Guard Station Lassi si Kior nag-awag sa publiko. Mahitungod sa usa ka bangka nga way tawo ug walay marka nga nakit-an sa kabaybayonan sa barangay Simakulong Lassi si Kior ni adtong Agosto 15 tuig 2026. Ang maong motorbangka nakit-an ni Mr. Emilio Pagasian, usa ka residente sa barangay Simakulong Lassi si Kior, human kini gianod padulong sa kabaybayonan. Ang motorbangka walay marka ug adunay kolor nga asol, puti ug gibanabanang adunay hitas on nga 3.6 metros, hilapdon nga 0.6 metros ug kahabugon nga 0.76 metros. Kasamtangan kining gipahimutang ug gibantayan ubos sa pagkatiman ni Mr. Emilio Pagasian sa may barangay Simakulong Lassi si Kior. Mamahimong ang tinuod nga tagiya o bisan na kinsang makahatag og impormasyon sa maong motorbangka, giawhaga nga makigalayon na sa pinakaduol nga unit sa Coast Guard o Coast Guard Station sa si Kior, alang sa tukbang pag-verify o pagkuha nini. Alang sa pag-ila o pag-verify ang mukuha nini, gihangyo nga magdala o balido nga ID, pruweba o guban pang dokumento nga may kalabutan ang pagpanag-iya sa maong motor bangka. Ang maong balita ato kaniyo sa Power Trio ang DTX sa 500 Capsule, D3 Bio o ang Mighty C nga dunay alkaline nga vitamin C para sa balita nga K5 sa umaga o para sa kampiyon nga estasyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego sa Kior. Kini ang inyong ka-K5, Dunard Dayot, K5 News FM.
23: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang National.
20: Balitang National.
19: Oras alas 5:11 na. Kini po sa mga balita, ito na Balitang National, ito na kanino sa D3 Bio, DTX 500. Kompletuhan na pagkakay K5 para na proteksyon sa antong panglawas. Iwas virus. Ginuson ni Senador Erwin Tolfo ang 20% kadiskwento sa mobile load o internet services para sa presidente Pilipino aron matabangan ang pamilya naglisod sa online learning. Upon Senate Bill number 2275 o Student Load Discount Act, kay isang ate Tolfo ang diskwento naglangkob sa mobile prepaid load, mobile postpaid plan o mobile internet packages. Ang balaudo nagtubong sa paggunod sa dugang gasto sa mga estudyante o sa ilang ginikanan, labi na karon nga mga eskwelan, kanunay nga napugos pagbalin sa online classes tungkol sa dili maayong panahon. At 20% nga diskwento pagkamit sa tibok tuig, lakip ang weekend o holiday. Samta mga estudyante kinailan nga magpakita og school ID o proof of enrollment o birth certificate aron makagamit ni ining kahimanan. Samtang sa laing bahin, remolya gisaway ang DPWS tungkol sa kapakyasan sa pagkatag di kalidad ga proyekto. Dito ang detalye sa report ban kay K5 Rofa de Vero, i-K5.
23: K5 News FM Live Report.
0: Gisaway ni Ombudsman Boying Rimulya ani Partner Public Works and Highways ng DPWH tungod sa iyong kapakyasan sa paghatag di kalidad ng mga proyekto para sa daghang mga ahensya sa gobyerno. Espesipiko nga gi-question sa Ombudsman ang pagkalangan sa Bureau of Immigration ng BI ug ang pagtukod sa NBI Headquarters Building. Agigtubag, si DPWH Secretary Vince Dizon Mingon nga nasukuusab siya sa hininga pagtukod sa BI Building ug gibutyag na hisulti na siya kag NBI Director Matibag bahin ini. Gipasaligan usab niya si Rimulya sa napadayon nga mga reforma sa ahensya samtang siya naglingkod nga kalihim. Kini nga balita hud kay nato sa Mighty C alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5 Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balita International. International.
19: Samtang sa balita sa international, labantay sa linog sa Indonesia, may bitag 47. May kompleto detalye sa report bang uban kay K5 Shara Hobelio, K5
4: K5 News Live Report.
6: Miabot na sa 47 ang ihap sa mga patay sa magnitude 7.7 nga linog nga miigo sa Indonesia. Sumara pa sa National Disaster Management Agency, gilauman musaka pang ihap sa mga patay tungod kay nagan-usab ang naangol sa maong insidente. Daghang mga building ang nakaangkon o grabing kadaot tungod sa linog. Gisundan ang mga pagtayo og magnitude 6.1 nga aftershock. Gipabakwit usab sa mga otoridad ang pipila ka mga residente sa lugar din nahitabo ang linog. Kini nga balita dito kanato sa Mighty Sea Alkaline Base na vitamin C inubanan kanin sa Detox 100, Detox Coffee Mix, nagkakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kinsa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Sports. Alas 5:15 na sa itong balita sa sports karong adlaw. Nakasalod na sa CBA Final sa Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Ang dua kabare sa Philippine Beach Volleyball Team. Nag-ipa sa pagkasalod sa CBA Final ang si Rodina o Bernadette Pons. Ikaw ba na pares ni Raldim, Rogila o Sofia Fagara. At sa CBA Finals, magatabang sila si Rogila o Fagara. Patos sa Japanese duo nga sila si Macho Siwane o Wakana Ashi. Sabda magsangka usab si Rodina o Pons bato ka sa Arlian Pier nga sila si Jana Milotibic o John Serener. Galaban nga pagkasalmutan o parikabutan sa duha ka Philippine pairs sa makadaog pagsulod sa finals sa maghatag dugang dungog sa nasod sa International Beach Volleyball Competition.
4: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang Entertainment.
27: Balitang Entertainment.
19: Ayon sa balita dito sa Entertainment, kapamilya aktres nga si Andy Cortez may pabalo sa iyang mga fans. Kawala sa day angay kabalakan. Uy, noon sa day si Miss Anne. Biyatong kutloon ang kompleto detalye sa report ban kay K5 Clarice Rulian K5O.
4: K5 News FM Live Report.
28: Gisgutan ko sa kapamilya sorry si Anne Cortez ang mga kabalaka bahin siyang panglawas human sa mga pinaghisgot online dihang namatikdan sa pipila ka mga tawang o sa kabukol sa iyang liog. Bisan tuod mingo ng aktres nga dili siya komportable nga maghisgot bahin sa pribadong butang. Gipasaligan niya iyang mga fans nga walay angay kabalakan. Gipasayugda sa Showtime host nga kanunay niyang giuna iyang panglawas o nga kanunay siyang nagpa-check up. Nakadawat ta si Anne Cortez nga isip bida sa Netflix original series nga Baybas, The Undesirables o mapilusab siya sa tulo kag ipaabot nga mga pelikula. O mga katambalitan showbiz nga hatod ka nato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapiganan, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampinyo balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: Ulat Panahon.
19: Sa katapusan itong balita, alas 5:17 na sa ulat na panahon, alas 3 ay karumunta ganun ay low pressure area LPA. Nakita ang kini banabana 1,040 km sa east of northern Luzon. Sa ato sa munso na baga, napigtano ang Japon ang Luzon o western section sa Visayas. Sa panagbanabana sa panahon, dinis ang occidental binurong gati kay Bagasinating Dagom. Gaya kalangitan adunay nagkatag nga pagkuhan o pagulan na lugdog o kila tungod sa bagat. Ay nabiling bayan sa Visayas o Palawan lakip na Kalayan Islands magkasinating midyo dagom gato sa dagom nga kalangitan. Ganun ito sa tagsa kapag-ulan o dalugdog kilat nga tungod sa bagat. Ang Visayas sa Palawan lakip ang Kalayan Island o Central Mindoro magkasinate o kasagaran. Agdod kusog hangin, gikan sa bagatan, kasarpan din ang kalagatan, adunay kasarangan ngadto sa pagkabaloron.
1: Tulad panahon!
19: Ulad na panahon, may naglanggap ka na ito sa itong mga balita ni Unasa sa itong balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
19: Balik tayo mga KK5 din sa itong panahuman sa itong tulabanawan. Noy, good morning na! Artist sa mga dugo mga shoutout na ito din. Ato din nga tagapagtagad. Sa mga naka-DTX sa Copamex na niya. Oy! Kompletuha inyong pagpaminaw. Samtang kamo din nag-inom. Ani Lenteo, good morning sir. Hotel Bada Floor, good morning. Sir, sa ikin naka-DTX sa Copamex. Labi kayo shoutout ni Flora Barates, Ruby, Christian Aileen, tanan na minaw. Solid listeners ayungon, salamat kayo. Divine Catalao, good morning sir, shout out Isagani Catalao, dere sa may Hiligaon, shout out sa anak ko Anika, Erica, Iris, salamat sa pagbasa. Inday Mars Gabas, good morning. Sir Roger Lajon, good morning. Shout out ni TC Rimolda, watching dito sa mainit sibulan. Gary Nolpe, good morning, Sir Cyril. Ma'am Nance Maduquillo, good morning, Ma'am Nance. Sikay-sikay na diyo sa Gawas sa Nasod. At ang mga OFWs diyo sa Gawas sa Nasod, good morning niyo. Tanan, salamat sa inyong pagsunod niya kanuna ay paglantaw sa itong live na live. Karanlawa, mga KK5, dangat si President Bongbong Marcos. Muna kahapon, kita mo helicopter. Nga, gandang tuyok, may gala. Buti mo sa mga tana, doon na tayo dako ng bisita. At tangi unya, mga KK5, kay Usata sa gibitar ni President BBM. Usata sa K5 News FM, usas mga gibitar ni BBM, ha? Gusto na bang bugas na ito niya, Mr. President? Okay na ba? Dahil ka nalipay mga KK5 ang mga kabarangayan. O, ito yung pagkutan on si Mr. President o barayon ba yun ang barangay o iski election. O, kanamang itong ipangutan na. Mr. President, ano nga ba? Ipanayon. Ay, ang mga nakagasto na niya sa kampanya, mga gala, pagka barangay, dagang barangay kagawan kapitan. Ay, sao mo na rin, gasto naman mo. Gasto na magsusuro sa barangay. O niya, di mo na yung eleksyon. 2028 pa. O niya, mali pa itong mga naglingkod ng mga ka-K5, guy. Panayon. Ang ilang serbisyo publiko. Di ba? O, katong dili, wala nagtinood ng serbisyo publiko. Mag-uol. Ang mga, kuha na ito niya. Mga, wa, kontento sa ilang serbisyo publiko. Labat ha? Sa tas mga bitar, mga K5, ang K5 News FM Dumaguete nga makahalubilo ni President BBM. Karungan lawa. Oh, di ba? Good morning, Sir Cyril. Sa tanong ang mga naminaw. At di, ato niya atangan, mga gala, kay I'm sure, daghan mo na kadawat niya o Sir Gary Nolpe, good morning. Daghan mo na kadawat niya o mga message gikan sa NDRMC sa Pag-Alboroto o sa Casicas Vulcan Kalaon. Ito niya i-check na sa atong K5 News FM Kalaon sa atong kumusahan na tanda. Balik pa ang balitang K5 sa umaga, human lamang nini.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
1: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
1: K5
9: D3 Bio.
10: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Pwede si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako, Jude, akong pagpasalamat. Pero kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong.

0: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
1: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men. D3 Bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga, sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, naumpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong
2: Mighty C!
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ang gisulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio,
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
12: Nawad ang nabaka-ugga na sa kama?
2: Masinug.
12: May diabetes ka?
2: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
2: O antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
2: Og de-sugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
14: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.

0: stand. Food Superman for Man. T3 Bio.
1: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: T3 Bio. Ang T3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may T3. Kapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang TTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og TTX Coffee.
0: TTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Una pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Alright, nabalik na mga K5 di sa Tumaruban sa Tuntulabanon. Diyan na ito mga kompanyara, mga partners sa mga balita at kasayuran. Ready na sila itong kumasahan na tandem. Ato na ako check itong K5 News FM Calaon City. Good morning, Calaon.
6: Nagdungan sila
5: mga silensya, silensya. Morning, Nitaran.
7: Sir Sai, good morning. Kumusta mo, Sir Sai?
5: Morning. Morning, Maria. Good morning.
8: Loud and clear.
7: Loud and clear?
5: Loud and clear.
7: Very, very clear?
5: Clear as clear as water, as clear as water.
6: Oh, tingnan ko lang. Clear as head and shoulder.
5: Dito, it's Monday na mga KK5. Kumusta ba mong tanan niya? Tunahon ang Calaon City. Kay Murag sige man og padala og minsay ang mga tagad in RM. Atong
6: PRMC.
5: Oo. Basta Calaon na K5 Uler.
6: Pero late man ka K5 say kay alas 4 ni Buga, alas 6 naman mo padala.
7: Base K5 Elmer, walay load?
6: Walay load. Base po na palood.
5: Hinay ang connection. Inay connection ba?
6: Good morning ka K5 Sai. Good morning ka K5 Badondi. Nanaban San Carlos. Di na ko mamita ang gitingas monitor.
5: Okay. Hello.
6: Good morning ka K5 Jong. Sa tuwang mga sukla at antig palamate. Gikan diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Particularmente sa K5 News FM Canlaon. So pagtimbay ka rin tanan. Good morning. Back to you K5 Sai.
5: Laban de K5 Elmer. Arta sa San Carlos City. Silingan sa Calaon City. K5 Jong. May buntag.
9: May buntag kay K5 Sai, may buntag kay K5 Dondi, may buntag kay K5 Elmera. So parang ato ang panahon diri karon na nindot kayo, perting nindota, mura-mura ka nindot ninyong tulog yun, karong nga buntag. Anyway, ato ang sinati din karon kining bugnaw nga kasarangan nga huyop sa hangin daan ni nga habagat. Wala pa yung tayo manobserbahan ng mga bungkat ng mga kakulian karong nga mga orasa. Back to you, K5 Sai.
5: Dapat K5 Jong, atong i-check ang Bayon City kay Way Ulan dito. K5 Dode!
7: Good morning, K5 Sai, K5 Wilmer, K5 Jong. Gihing naman sa Dakbayan sa Bayuan. Medyo dulum-dulum pa mong palibutin ni Urag na ama ni Doug Om sa akong nakit-an diri sa among gawas, K5 Sai. K5 Wilmer, K5 Jong. Pero so far, wala mga dagkong kakulian diri sa Dakbayan sa Bayuan. May buntag, probinsya sa Negros Oriental o diyan sa Dakbayan sa San Carlos. Back to you, K5 Sai.
5: Labat, K5 Donde, K5 Jong o K5 Elmer. Ato i-check si K5 Elmer o sa iwi kasikas o unsa nga no bagyod ka ni Alboroto. Oh, saba kayo eh. Mag-unaw ko mo ka ba?
6: K5 Stay, no? K5 Jong, K5 Don, ang Bulkang Canlaon, no? Itong isgutan dire. Ang Bulkang Canlaon sa tuang pag-monitor, kanyang actual gid ba? Nga ang scenario gid sa tuwa nga vulkan is kuan gid ni kining nagbuga gid siya o kanang abo pero kuan man siya kaning dili gid ingon nga grabe gyud kaning kumbaga pagbuga niya og pila lang ka mga minutos nang tingali wala rampod kay gumikan padparon pud sa hangin labi na kay karong mga panahon na grabe hangin diri oy nganing mga palid mong banga bangko dres gawas.
9: Hey, oh, that's what good next level. Na na magud sa highest position di dagod.
5: Oh. Habi na ko.
10: Si bako.
5: Si bako. Habi na ko.
10: Oy, dili ta kong bana oy.
6: Sabi no na.
5: Habi na ko kay pa Elmer.
11: Kag helmet.
5: Oh, kay pa Elmer, habi na ko imong hinapay mapalit.
11: Ah, no, di matabang.
6: Okay. Speaking of hinapay ka kipin sa ikan, nagali mag-drive kag motor no niya. Siyempre, mong motor kay na gamay-gamay rapod yung motor. Bakit mag-gamay sa ato agon niya? Abot ni Modiris may valier mo. So pagkabaling, hangina, may noon, mura mong mapalid yun. Bigay mura, palid yun.
11: Sa mga mapalid, Kifab, ilo na mapalid sa lain?
6: Putangin!
5: Nice! Yay!
10: Yay!
5: Saan din akong mapalin kay Pai Elber, basta mutog pa sa maayong kamot.
6: Oh. Yes.
11: Nga din yung helmet.
6: Abi ninyo, no? Mga pinakanindot nga kanang mapalid ka na iha, kontras mapalid ka sa kuan, kining delikado.
9: Bitaw.
5: Ay na ito, papabunar og helmet, yay, kuya ka. Dito.
11: Nakaroon ka balo na ko unsay purpose lain sa helmet.
6: Putangi. Okay, amnesia man diya.
11: Wa siya nakaila.
5: Ni viral naman to eh. Nag-suit-suit naman yung mga vlogger, mga vloggers.
6: Oh, hindi ka mag-kanta.
5: Oo.
6: Ano ka sabi ni Pinoy?
5: Sa tinuon gito siya nga moto yung itsuras babae o basta AI rapod to siguro to?
11: Ay, dito ito AI suicide.
5: Kato ba tinuon nga hitabo ba?
6: Ay, na-prove man to niya. Kaya naman to ini katap ang tingali itong conversation.
5: Ah. Asa man to sa San Carlos o sa kuan? Kinlaon.
6: Uy, buya, si Bakoy.
10: Si Bakoy.
6: Pamina ko ba? Pamina ko ba katong bayhana umugas gawas to, dakay mo pa picture.
5: Oh. Uy, lokay diri no magawas oy. Balin tong lugar ba? Balin tong kinlaon ba?
11: Feel na ako, nag-check kaliwat nga duwende.
6: Putangi!
10: Nakita na niya ito kung bana, uy!
6: Kasimba ko!
5: K-Pep Don, gabi na itong stinger, K-Pep Don.
11: Mone, oh, kine.
5: Ah.
6: Ano lagi mo ana hirap yapitin mo.
11: Ana gigat na ni Nikki 5 Anthony dire.
10: Putangi.
5: Dali.
11: Added na sa palet.
6: Putangi.
11: Ba ana man sa dito nga.
12: Excuse me. Available ka tonight?
6: Putangi.
9: Dali sa tas mga balita tigali.
6: Sige.
5: Ay sa San Carlos, wait, ang bulkan kanaon video ko an man. San Carlos Gabriel Jong.
9: Anyway, ala, diri sa bang syudad ba?
5: Hmm.
9: Ini ang nitaas ang record sa mga nagpa-check up. Aning dunay problema sa kuan kining mental kuan bitaw?
11: Mental health issues?
9: Oo. Oh. Isaka daw. Oo, oh, karon nga tuiga based ni siya sa record gikan sa City Health Office which is on our part mas bintaha man gani. Kaya maloka aba kibaw good mo basta good kining mental lang aspeto ang hisgutan ay magud mo na siya mahimo agianan para ga mag-cause og depression nga musangpot sa pag kutlo sa kagalingong kinabuhi. And based on record there is the Ben San Carlos last year the record with the og almost 16 suicide incidents.
5: Sus.
9: Wa pa nailabot sa kato mga attempted nga gi-commit pero kaloy ana salbar.
5: Mm-hmm.
9: Oh. So far bawa na kasi website.
5: Unsay kalagmitan ni kuan Wala gibutyag kuan K5 Jong. Unsa may kaning kalagnitan, problema sa gugma, problema sa kwarta?
9: Random actually.
5: Random mo. Yeah.
9: Ugma, sahay kapigaduhon, sahay sad kanang gibiyaan sa kinini ang pamilya.
5: Mm-hmm.
9: Asay kinini ang unsa di kinini ang sari-sari lang ang mga rason.
11: Kan pa nakita
9: sa bottom line kanang, is grabing kaguol.
11: Oh, grabing kaguol tapos ang kanang toxicity nga nasa environment nga i-absorb sa tawo. Dili kayang i-handle so sa katawo nga mo himo siyang ma-addto sa depression sa usa ka tawo na mahimong depression nga wa nakakabalo ko unsa imong buhaton.
9: So body gi work out karon sa City Health Office. Anyway, every month dunay kuan do na may kining unsa ni kining special doctor ba nga gabisita din sa Dagbayan San Carlos nga offer og free nga kinini ang service ano free nga serbisyo para sa mga San Carlos seniors labi na tungod na mga gipangmulo ba kini ni ang anxiety og depression inana kay K5 Sai kay K5 Elmer o kay K5 Dondi.
5: So ato pag dai may inosaras dalan K5 Jong nya maginuktok ba no imong imong duolon dayon kay kinala na sila og kauban
9: may,
5: ba
9: may.
5: Nga
9: oo ginalag may-may.
11: Mostly ra bugaring depression K5 Jong, K5 Elmer, K5 Sai wala kay symptoms.
6: Bitaw.
11: Wala. Wala kayo symptoms ni
6: kanang. Labi na po ng kuan, ang maka sinating yung nini is mga lalaki. Kay, mauni sila ay, kumbaga ba, nganing, kusog mo tagong sikrito.
9: Loom.
5: Loom ba? Loom lalaki ba?
11: Ayaw rang isingisi, tas mo dato yung maay gihambin nga na ay gibati.
9: Actually, based on record din sa Dakbayan, katong na-mention na ito kaganina ba, na ihap. Mostly ato is mga lalaki. Mostly ato siya nag-commit og suicide is mga lalaki.
6: Di magod sila showy. Kita di ay dito showy.
9: Ito. Sige, subo na kang ipapsay ang ato ang dalit karong kabuntang address ato ang tulabanon. Back to you kang ipapsay.
5: Salamat na K5 Jong. K5 Dondi o sa may mga may balita niya.
11: K5 Sai, K5 Jong, o K5 Elmer, no? Init gihapon nga isgutanan dinhi sa Dakbayan sa Bayuan sa pagkakaroon. Katong ato ang na-report sa investigative bitaw K5 Elmer, K5 Jong, K5 Sai, mahitungod atong mga tambal nga wala na panghatag na to sa katawang na-expired na lang. Huwag hangtod karon, no? Takong kasagmuyo sa mga bayawanon, kay every time ang god mo adto sila sa atong pampublikong tambalanan, no? Ingnon nga walay stock sa tambal, walay tambal, pamalit dito sa gawa sa butika aron mo makapalit. Pero unsa mga pagkaunsaa nga ang kinaiyahan ng mga gyud ang nibutyag sa matuod nga nang hitabo kung naunsa mga tambal nga ipang labay lang gipang lubong dito sa muong yuta nga hinungdan nga na diskrubihan kini sa usa ka tawo nga nagpuyo sa muong dapit. So muna karon K5 Sai nga unsa ra koy action ani sa ato ang lokal nga gobyerno dinhi sa bayawan kung unsa ola pagresolba kung naunsa pagkahitabua nga adunay daghang mga tambal nga nga expired wala nang gagamit.
9: Basig so, kato mga tambala basig dili applicable sa gipang ngayo pod sa mga lungsod sa bayawan.
5: Dili pod kuan ba?
11: K5 Jong no, K5 Sai dili mo ni sponsored pero para si Tamol gamit kay ina nato.
6: Putangi.
9: Uy. Mo ba?
6: Uy.
5: Sus.
9: Para si Tamol na ito kasagaran
11: diha. Oh, mostly ato para si Tamol pills, tambal sa high blood, diabetes na dito.
6: Unya mostly rabagyod is kasagaran sa mga malandig, mga hilanat rabagyod.
11: Mga hilanat.
9: Oy, unya ano wa man gipang tugyan agoy.
5: Agoy.
9: Agoy.
5: Tutukan natin 'yan.
6: Yate.
5: Tutukan natin. Ano nangyari?
11: Rason karon K5 Jong, K5 sa K5 Elmer sa Chief of Hospital sa Kalombuyan Community Primary Hospital nga basi kuno kato mga tambala panahon pa nga dili pa siya ang maong Chief of Hospital dito.
6: Putangi.
5: Nasusi ba K5 doon? Saan
6: siya tuwiga K5 doon?
11: Na-expired siya year 2021.
6: Siya ang nag-kuan?
5: Lingkod.
11: Mapalagi na dito kaya di man po siya mutugan.
6: Putangi!
9: sa pa dai nay gipaambit ang ato ang usa sa mga tigpaminaw diri sa taong comment section pa. Aso kay every morning si sir hard worker igo niya. Kasagaran ma-depressor kanang lucky nga di kaingon. Hinimog pero dili hingingon. Ay.
5: Ay.
6: Dili man tayang katawan pero katawan.
9: Dili ay.
5: Kay Pelmer, ipagawas ko na imong gibate.
6: Oh, gali. Ako magitirada niyo mong gibab sa'yo.
5: Kaya rin ko makanapalit ka. Gisupay po K5 doon din nga, napalit ka sa nagdalag helmet. Oh.
6: Layo ra kayo itong helmet.
11: Magkita na K5 John, K5 Elmer, ba nga Muslim ang good, mga kabataan, mga children perming, may ego, aning nga depression, magka-anxiety, no? Kaya dili sila magka-share sa ilang parents, no? Kaya namang iba pong parents nga i-judge ilang mga anak mag-inoway ra ko, no? No, pero in ana no dapat parents no yung anak considered as your anabitang best friend kung imong matug-anan kung unsa ang nahitabo pud din imong tug-anan og unsa imong problema.
9: Mm.
11: Okay, in ana mo gud na wala salay mapagawasan ba kung unsa ilang gibati kagool unsa ilang mga problema.
9: Bitaw.
5: Wala. So kinan kinala na gon yun kanang maginosara nang isig ka tao ni Budya. Ibu bangka o ba ni kay kinala imong dulo na kay.
11: Kay kinira bagong depression di na ni madalag haplas-haplas lang.
6: Bitaw oy.
11: May uban hampul-hampulan lang pero di na na madala.
9: May tingina na lang kay.
6: Okay. Tayo. Lain man kay 5 doon kay maghinok maghinok tok mo ingaman sa alam mo sig nabuyag gani siya.
11: Luyas engkanto pero min kumasangin lan.
6: Putang e.
5: Dapat dapat to dakong dakit yas ka na on the K5 Elmer? Itong karang dako ba?
6: Outro na. Century 3?
5: O? Oh?
6: Itong ipalite. Oh.
9: Ano, tumba mo to?
5: Tumba?
6: Uy! Ano tumba? Putang eh!
9: Atin mo ko na. O, asa man ito di ay katong itumba ni Bagyong Tino di ay ka K5 Elmer.
6: Nakarlota to, di ba?
9: Hindi, di ko. Ay!
6: Masa na to, oy! Masa dili kan laon to, oy!
9: Masa
6: putang
11: eh! Wrong address!
6: Putang eh! Nag-isgat niya anak gabi ipod. Ganang tumba pag nabalite. Pero saan mo itong lugar? Ingan lang eh.
5: Pasag mo nag-century.
9: Murag diha lagi ito kay Pabe Elmer. Abot lang.
6: Pero ako ba? Adoon ako ron. Kwan man.
9: Well, ako din ako magmahay.
11: Kaya nag-adto kay Pabe Elmer kay mabuyagan ka?
9: Putang eh!
6: Di, ikaw na ko rin mo-addong ko dito kay Kuan. Kaning, nakabalo mo, nung sa pakulas na ka-addo? 2019.
5: Ano ba ito ka dito? Wala na.
6: Ano, anak ko na yun.
11: Basta sa natumba to, sakto si K5 Jong.
6: Putang eh! Sa lingsing. Kasi sa lingsing lang na, kung ano, sa lingsing lang nabilin.
9: Oy, pag, di ko kalimutan na, kay pag-addo na ito, nako dito kami kuyog mini kay K5 Arnel Siliar.
6: Sa tuiga. Imagine. Sa tuiga, sa tuiga.
9: 2022 man tingay ito, 2023.
6: So, una dahil ko
9: pag, ha. Pag-abot na mo dito, literal yun, nabuyagan yun ming duha.
6: Kaya
9: nabuyagan mo yung sinagbantay ka. Sir, ayaw mo yung
6: kumya. Klaro.
9: Buyag nga, gibuyag mo nga, ayaw lingkuri na niya. Dili pwede mo sunod dito sa kuha. Dili lang mo sa gawas, magpa-picture mo.
5: Magpa-picture dito.
11: K5 Jong, muna'y buyag ng katuuhan.
6: Putang eh!
11: Pero kanang buyag-buyag.
6: Putang eh!
9: Bito, pwede dito na muling ko dahil sa kanang ilahang kuha dahil.
5: Okay, matakan niya kaguan. Matakan kay sanga. Kuya, wena.
6: Kuan ko yo magagayo kay pila na gud natingali kadikada.
9: Di dito ko ni Lincoln sa kanang murag ilang ibutang sa mintado nga fence ba. Kay pa picture ta kong Arnel. Di man dai pwede.
5: Ato na lang Suruya K5 daba na iko ada kanang Des Balermoso kanang Cruce Bengo San Carlos. Balermoso o correct. O kanang bang tourist spot diya nga katong kuan Suruya dito po kay
6: kanang naay murag kuan K5 Jung ba kanang naay cultural
5: oh cultural heritage pa diya ba
11: di buta ka relate ano okay wa man ta kataak
6: basta na cover na siya na feature na siya before sa province
5: oh amo nang nakasulay ko anang uban ba ko story si mana dito Nanibarot akong balhibo eh.
11: Nga naman Sir Sai.
5: Namay ko on dito.
13: Uy.
5: Namay sanad. Di makita basit daw.
11: Basit kahihon na pag ka-atong K5 Sai.
13: Putang eh!
6: Ano po may dahil before katong gi-picture na muna sa biyahing K5 bago pa ko dire.
5: Oo. Oh. Oh.
6: Man siya.
11: Public na K5 Elmer?
5: Public.
6: Public siya. Nakana, oh.
5: Wagi ka sa reasons balimoso.
6: Oh, na ay mga bata nga man magsayaw-sayaw. Tinood ha, dili ha. Nagsayaw.
5: Asa ba tong?
6: Yung bata nga nagsayaw, magkanaan kan good.
5: Asa ba tong kuan? Katubang, katubang gitanong mga kahoy niya, mga kwanto, mga kwantos mga tao sa unang panahon, nanubo ng mga kahoy niya? Asa to? Sa San Carlos na to? Kung mga kakawaya din ng mga nindo dago kayo?
6: Padalong San Carlos?
5: Padalong San Carlos. Hmm. Bitaw, oy, karong adlaw na dere sa Dubaguete, mabisita si PBBM. Karong adlaw. Uy,
11: lahat sa mutong naka high alert ba itong kapulisan kayo, Sai?
5: High alert sila karon.
13: Ang unsa man siya niya.
6: Unsa sila kayo, Sai?
5: Dilingon man siya nga makita na ta K5 Sai.
13: May sana all! Sana all!
11: Kung sana ka, Sir Isai, iha kang executive secretary?
13: Putang eh!
5: Nilinin nyo siya nga kailangan pumunta ka doon para matanong mo kung madayon ba yung barangay at iske election.
11: Ah, yung matambang.
6: Ni Kuan naman to ni Kuan.
5: Onsa?
6: Rikto ba?
5: Eh, si BBM, marami yung decision na nagyan.
11: I-convince Sir Isai nga if ever mapasaman sa Kongreso o Senado, ayaw papirmahiin na.
13: Putang eh!
5: Ay, idayon ko ng election, oy, kay nagkagasto na binang uban. Uy!
11: Idayon ng kuan, election K5 Isai, kay among kapitan tagas na kaignisi abutas dunggan.
13: Putang eh!
5: Uy, naminaw din nato si Kapitan des Barangay Maninihon. Oo, oh, tagabuntag na siya maminaw din nato. Kapitan Rina.
11: Kapitan Rona, good morning, Kap.
13: Putang eh!
5: Oh, morning mo, Kap. Mm-mm.
11: Kap, na padala niya mig letter diha, Kap. Ako ihatag ni K5 Anthony.
5: Putang
13: eh! Palaway kayo mo.
11: Wala ba minangaway K5 Jong?
5: Dili na, kato na sa broadcasting ko. San Carlos, ready naman siguro ta sa inyong diyang ko.
6: Gita kami ron?
11: Di mo tumama.
5: Di madali.
13: Wala pa may
5: participant?
13: Ni nanay ko na.
5: Ay, nanay.
13: Waiting ng feedback.
5: Bitaw, no? Kita na po tayo dito, buhon niya sa kuhan.
11: Sir Sai, ka-experience ka na high school, Sir Sai? Apil-apil nga ng contest?
5: Wala, oy.
6: Ako, ka-experience ko.
5: K-5 John, experience na siya?
13: Wala. Rekta din ako.
5: Kuhan man to ko, ab.
11: I-absorb.
5: Balak man to ko, ab. Balak.
6: Nada di matambay.
5: Malak to.
6: Ugma lang tani pabalakon si K5 Sai. Prepare ba?
5: Anyway, ay, happy to bring news ka si K5 Jong. K5 Elmer, imong final message ya.
6: Sige, nagasalamat ka K5 Sai, ka K5 Jong, ka K5 Don sa mga nagpamati karon gikan diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental padulong diri sa unang distrito sa Negros Oriental, la segundo distrito sa Negros Oriental og tresero distrito ning probinsya. Ato pagtimay kanito na, nagaling salamat og may buntag mga ka-K5. Back to you, K5 Sai.
5: Labate, K5 Elmer, K5 Jong.
9: Salamat kay ka-K5 Sai, ka-K5 Dodi, ka-K5 Elmer. At the same time, sa tamasuking tigpaminaw din sa Dakbaan, San Carlos, 40 kabarangay ning syudad o sa silingan o kasigbit mga dapit. Dagang kaking salamat. Hangtun ugma po sa tamarang uban. Back to you, ka-K5 Sai.
5: Labat ya K5 Jong, K5 Dodi.
9: Okay to,
11: dagang salamat ya K5 Elmer, K5 Jong, K5 Side, diri naman sa Dakbayan sa Baywan, maing buntag nga nato lang sa makausap pa, magdungganay na po ta, ugmang adlawa. Back to K5 Side.
5: Labat o
11: batong. K5, ano tayo?
5: Salamat ya K5 Dodi. O tumang kabaran, K5 Elmer, K5 Jong. Sa di pa magigala, di ba niya Gitalaw, morning sir, say shout out Adelaida Gitalaw, Didio sa Gitalaw, dere sa may Hirigaon, Shanton, dog Shanton ni Shomi Gitalaw. Emmanuel Alminso, good morning. Nonay Ipares Claberta, good morning. Lisel Acabal, morning sir, say shout out dere sa may kabag, kadaatan, kabalutan, Baay City. Wala na tayo oras sa panahon, dere sa tuntunan, matusunod na DTX morning newscast. Musulod na karong tatawad. Salamat sa kinitubo ka, Persa. Sa K5 News FM. Among CEO President Doc Rabeloy. Area Manager Santa Catalina Mayor Pep Legan. Station Manager Sir Bernie Cabusao. Salamat ni Dundebs, ni Mabski, o ni Abo Dwayne Olpos. K5 Cyril, DTX 5 Drepe. Pasa kami kabalita sa Remisio Blico. Kulawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
16: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit ug ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
20: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan maging istudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinica Spore Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinica Spore Biotic.
3: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Gidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
1: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
1: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
9: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 na pagkita alas 6 in punto ng mga ka-K5. Ngatod na gapon ka na to sa DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo. Sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maing adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ga Lunes sa Agosto 17, tuig 2025. Atong uluhan sa mga balita ng lokal, motorista patay human mi bangga sa nakapark radang nga truck sa Gihulngan City.
3: Kongresista EY pabor nga ipadayon ang barangay og SK election sa dakbang panahon.
2: Ang balita lokal, LMP President malipayon sa pag-abunapod sa financial assistance sa kabarangayan.
3: 500 beds o specialty care hospital sa Negros Oriental, hapit na.
2: At ang mga nagunang balitang regional, lalaki gipusil patay samtang ng klim, ng limpyo sa laplin sa dalan sa Morsha.
3: BGMP 7, target nga mamenosan ang kaot sa mga presuhan sa Central Visayas.
2: Gag din sa basar ka Mandawi Gironda, babayi o tulog ka mga lalaki na sikop.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal, alas go nagatubang og bagong warrant of arrest.
2: Mga balitang nasyonal, kamaragi aprobahan ang balaod noon nga nagtinguha og mas ligon nga insurance sa mga mag-uuma.
3: Jolly nagpainom do, maalang sa usong suwaldo at usruwa ka holiday karong Agosto.
2: Sa balita gawa sa nasundan, 12 patay pulo samdahan na human na balintong ang usa ka bus sa Hungary.
3: Balitang negosyo, pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, lauma na karong simanaha.
2: Tapos sa ito nga balitang sports, Justin De Brownlee, mo apil gihapon sa Gilas, Pilipinas, alang sa FIBA World Cup ASEAN Qualifiers o ASEAN Games.
3: Balitan showbiz, Bea og Vincent, wala paghihapoy, honeymoon.
4: Lupig sila.
2: Mga ka-K5, mga suking, ting pamanap ko itong mga balita. Nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Sa kalan sa kinatibukang porsa sa K5 News of Fam, 97.7 na bagat our CEO, President Busdok Ramiloya.
3: Area Manager Merfeb, uban yan, naligan.
2: At ang station manager ka-K5, Sir Bernie Cabusang.
3: Kabarato Pikas Lawak, at ang technician ka-K5, Abu Dwayne Olko.
2: Alas 6:04 na mga ka-K5, uban namin sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami nagapon sa kanunay ang inyong mga tig balita. Nga maghatod kaninyo sa mga balita karong takna. Inyong boss nga lagad sa kahinginan ka K5 James sa D3 Bio Bandukilio.
3: Okay, K5 Sharamari Humi.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw kalatong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of Famba Dumayatek. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News of Famba Digital Dash Dumayatek. At ang oras alasay sa 4 na ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Sa atong unang detalye sa balitang lokal, usa ka makalilisang aksidente sa trapiko ang nahitabo sa sitio Labacan, Barangay Malusay, Gihulngan City, Negros Oriental, alas 3:20 sa kadlawon da, kagahapon kadlawon Domingo, Agosto 16. Patay ang motorista nga si Kyle Vincent Lanunyan Bulado, 21 anyo sa ulitawog residente sa sitio Dukana, Barangay Hilaitan, Gihulgan City, Humana Bangka ang iyang gibaniho nga Suzuki Smash motorsiklo ngadto sa nakaparadang Isuzu truck nga gibaniho ni June Reya Nakuawa, Hildurehya, 38 anyos sa Minyo uga taga barangay Poblasyon sa Maong Dakbayan niya. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima nagpadulong sa amihan ng direksyon sa dihang kalit ni tapo sa luyong bahin sa usa ka truck nga nakaparada diin na ug ang mananap nga giparada sa naplin sa kalsada. Daling gidala sa ospital ang biktima apan gideklara kini sa tinding physician nga dedo na rival tungod sa grabing kadaot nga naangkon sa kalawasan. Hamtang ang driver sa truck ug ang duha ka mga nakadambigit nga sakinan gidala usab sa istasyon sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. One Newscast.
3: Lokal. Dugang balitang lokal, Kongresista EY pabor nga iparayo ng barangay og SK election sa takdang panahon. Detalyado nga K5 Sarah Repe, K5
0: Balitang Lokal.
4: Ipadayag ni Negros Oriental First District Representative Emmanuel MMAY ang baruganon nga pabor siya nga iparayon ang barangay sa guniang kabataan election sa gitag ng panahon og dili kini angay ipospone. Mato ni Congressman EY, nga bisan pa man o gadunay mga spekulasyon sa Kongreso, gadunay posibleng nga paglangay sa mga pinilaay, ang ibaruganan isip usang ka-representante sa partido NPC, maong pagpanayon niini tungod kay dugay na kining nalangan na kanianto. Dugay pa niya nga hatagan unta o kagiyunan ang katawahan nga makapili o bagong mga leader o opisyal. Alang kanya isip usang ka-incumbent na wala na ang inikahanlok sa pinilaay, gabikan kay ang katawahan ng nasayon. Samtang gamato pa niya, nga mas mayo gindi kining na yun karumpulan sa Nobyembre. Ang balita ni Bati ito na kaninyo sa D3 Bayo, DTX 500 ug MyTC, K5 Cyril, DTX 500. Pas ng mga balita sa Bisyo Pliko, Kaleo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Oras mga kaki-5, alas 5:07 na ang kining oras ng tulang gihapon kalato sa D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Duga nga balitang lokal, LMP kun liga ka ng mga barangay president na malipayon sa pagkapunapod sa financial assistance sa kabarangayan na. Sa detalye hatod grato ni Kaki-5 Rufa De Vero, Kaki-5 Bo.
0: Balitang Lokal.
5: Dako ang kalipay ni liga ng mga barangay president Negros Oriental Honorable Shaquille Teves sa seremonya ng pag-apod-apod sa financial assistance ngadto sa 557 ka barangay sibuk lalawigan sa Negros Oriental sa maging Biyernes, Agosto 14 sa Convention Center. Matod pa ni Teves sa pagkakaroon na adunay 578 sa 557 ka mga cheque ang i-download ngadto sa mga barangay kay tungod ang mga papeles andam na. Ang nahibilin andam na usab kung manawatan nila ang kumpleto nga papeles. Dugang pa ang kinatibuk ang kadirada na sa 200,000 ug kinhala mapatuman ang proyekto sulod sa usa ka tuig dayon ang liquidation. Gipasalamatan usab niya sa Executive Secretary Ralph Recto nga personal gyud siyang mutambong sa maong programa. Kini nga balita hud kanato sa DTX sa Coffee Mix nagahapay kana naka detox ka pa. Kini sa K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Lokal.
3: Katapusan sa balitang lokal, gipaspasan sa House Bill number 7608 nga gidasoon ni Representative Maria Isabel Sagarbaria ang pag-upgrade sa Negros Oriental Provincial Hospital ngadto sa 500-bed specialty hospital ubos sa Department of Health. Ito mo ni nga dili na kinahanglan pang mobiyahe pa sa Cebu o Manila ang mga pasyente alang sa mga dekalidad nga medical nga serbisyo. Gipasabot usab ni Mayor Manuel Sagarbaria nga magtanyag kini og hangtod 17 ka special care sama sa open heart surgery ug kidney transplants direkta sa syudada. Dugang pa ang pagbalin sa prinsyal nga responsibilidad sa nasyonal nga kagamhanan makatabang sa probistiya nga makatipig og dili mo menos usa ka bilyon ka peso sa matag tuig.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Oras mga kaki-5, alas 6 and 5 na. Samtang sa itong unang detalye sa Balitang Regional nga hatod ka na ito sa DTX sa 500 capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrol sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga posibleng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw o pagkaputol sa imong kamot o tiinda. Aron malikayan ang maong sakit, mag-DTX sa 500 kapsula.
0: DTX 500 Morning Newscast. Regional.
2: Ato nga ng detalye sa balitang regional, usa ka 43 anyos nga lalaki ang gipusil patay sa usa ka 60 anyos nga silinga samtang naglimpyo sa raplin sa dalan sa Murcia, Negros Occidental kaniatong Sabado sa buntag Agosto 15. Ila sa pulis sa Murcia ang biktima nga si Jewel Lito o ang suspect mao nga si Manuel sa Purok Jimilina, Barangay Amaycoc. Ang investigasyon sa kabilisan nagpakita nga naglimpyo sa raplin sa dalan ang biktima sa dihang gikumpronta siya sa suspect. Ikataho nga mibunot ang suspect ug wala mailhing armas. Ikan sa iyang hawak ug gipusil ang biktima sa wala nga bahin sa iyang hawak. Idala dayon ang biktima sa Bacolod Adventist Medical Center sa Bacolod City apan gideklara nga patay sa doktor nga nagatiman kaniya. Sa pagkakaroon nagpahigayon pa ang pulisya sa follow-up operation aron makit-an ug madakpan ang miikyas nga suspect ug matinuusab ang motibo sa pagpatay.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Dugang balitang regional, gitinguha karon sa Bureau of Jail Management and Penology 7 nga makunhuran ang congestion rate o ang kahuot sa mga presoan sa Central Visayas ngadto sa 260% sa December 2026 gikan sa kasamtangan 280%. Tumala pa ni Jail Superintendent Castle Masipa, Regional Chief of Directorial Staff sa BJMP 7 ang lakang naglakip usab sa diha-diha nga pagbalhin sa mga sentensyadong binilanggo ngadto sa Bureau of Corrections o BUCOR. Para sa Central Visayas, ang pagbalhin maglakip sa mga pasilidad sa Leyte, giawag usab ni Masip, ang mga jail warden nga makigalayon sa mga lokal nga gobyerno alang sa mga lakang nga makapakunho sa overcrowding sa mga pasilidad.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusang tudling sa itong mga balita sa balitang regional, upat ka-individual lakip na ang usa ka gidudahang drug team manager ang dinakpan atol sa gipahigayon ng anti-illegal drug operation sa Barangay Basak, Mandawi City kiniatong Sabado sa hapon Agosto 15. Ila sa Pidia Savan ang giingong drug team maintainer nga si alias Tata, 37 anyos, sa usa ka installer sa Atokpa o residente sa mong lugar. Dinakpan usab ang tulong ka mga giingong mga bisita sa drug team nga mausila si alias Ruel, 35 anyos, alias Jandel, 26 anyos, o alias Rosalina, 40 anyos. Atod sa mga otoridad ngang drug din giingong gigamit sa paglabay huga ngad og mga 50 ngadto sa usa ka 100 gramos nga kada semana. Nasakmit sa mga operatibang unom ka mga pakete sa gituohang shabu nga mitimbang og 8 ka mga gramos nga adunay gibarabar ang average market value nga 54,400 kapasos.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang National. Balitang National, mga ka-K5, mga ganato sa DTX Coffee Mix. Nagkapi nga mo'y ampalaya the sugar-sugared cane of chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkapi ka na ka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
3: Nagatubang og bagong warrant of arrest kalabot sa tulo ka ihap sa graft ang nakumbekto nga kaning mayor sa Banban Tarlac na si Alice Go. Ang gingong paglapas ni Go sa Section 3 sa Republic Act number 3019 o ang Anti-Craft and Corrupt Practices Act mahimong mapiyansahan sa kalidad nga 90,000 matag ihap. Kasabtang gibilanggo ang kaning mayor sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong Human gisentensyahan sa tax evasion of qualified human trafficking. Lugang pa ang walang gipatuman ni atong Biyernes. Si Go nag-atubang gihapulog kasong tax evasion nga mukawa sa kapinsa sa kabilyon ka pesos nga gisangat sa Bureau of Internal Revenue kung BIR.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: National. Alasay 14 ng mga kaki-5 sa atong dugang balitang national. Iaprobahan sa House of Representatives ang usa ka balaod noon nga nagtinguha sa pagpalapad sa mga serbisyo sa insurance nga gitanyag sa Philippine Decorp Insurance Corporation kon PCIC aron da mas mapalipdan pa o mapanalipdan ang mga mag-uuma o magigisdagikan sa mga kapildihan nga gipahinabo sa mga natural nga katarangan sakit o guban pa nga mga risgo. Uban sa 201 ka mga buto nga pabor o walay buto nga dili pabor, iaprubahan sa Kamara ang House Bill number 10365 nga nagtinguha sa pag-usab sa presidential degree number 1467 ang balaon nga nagmugna sa PCIC. Kung matuman ang maong balaon, ang lakang mupalapad sa coverage sa insuransa aron maapil ang mga kahayupan, pangisdaan ug aquaculture ang mga proyekto sa agri-forestry ug ingon man ang mga plantasyon sa kalasangan. Itingwa usab nga maapil ang nanda crop agricultural assets sama sa makinarya ug kagamitan. Ang gisugyot nga lakang maghatag usab og life og accident term insurance para sa mga mag-uuma og mangingisda ingon man nga mopalapad sa sakop sa insurance sa agrikultura aron maapil habang nga gastos sa produksyon, kantidad sa mga trabahante sa panimalay og gisuhulan og ingon man ang bahin sa gilauman nga mga ani.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
3: Gitambagan sa Department of Labor and Employment ang mga amo sa husong pagbayad sa sweldo sa ilang mga empleyado ato sa ruwag ka-holiday karong Agosto. Sa maabot ng Agosto 21, galiklaran ni Pangulong Marcos Jr. ang Ninoy Aquino Day is a special non-working day aron sa paghandom sa namatay nga senador nga si Benigno Aquino Jr. Ang isang 15 empleyado nga musulod sa trabaho sa Agosto 21, bayaran og dugang 30% sa iyang basic wage na sulod sa 8 ka oras. Samtang galiklaran nga regular holiday ang National Heroes Day sa Agosto 31, din makadawat og 200% ang usa ka empleyado sa iyang 8 ka oras nga trabaho.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 5:17 na mga kaki-5, diretso kita sa atong network news. Nga hatod lang gihapon kanato sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline phase nga vitamin C.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa atong unang detalye sa network news, sa tabukat ang K5 News sa FAM, ba Iloilo ka? Proponent ng EI Data Center sa Iloilo, nag-walkout ta matapos ma-question sa supply ng tubig ka. In UGP, kinundina ang pagmumura sa media ka. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5, Aaron Refuyo, K5 Off.
0: K5 News FM, live report.
6: Public consultation para sa dambuhalang AI data center sa Oton, Iloilo ang nauwi sa matinding tensyon at walkout matapos magalit at magmura ang dayuhang proponent nito sa mga miyembro ng lokal na media. Maaring ikinondina ng National Union of Journalists of the Philippines o INUJP Iloilo Chapter ang inasal ni Daniel Stefan Robertson, ang Managing Director ng Norway Green Energy Corporation. Nagsimula ang gulo sa gitna ng talakayan ukol sa itatayong 10 hektaryang pasilidad. Kinwestiyon kasi ni Sangguniang Bayan Member Attorney Annie Rose Paro ang cooling system ng proyekto na gagamit umano ng napakalaking volume ng tubig na posibleng magpabababa ng supply ng tubig sa lugar. Sa halip na sumagot ang teknikal, pabalang na tinanong ng dayuhan ng opisyal kung nakapagtrabaho na ba ito sa isang data center. Binitawan din ito ang mga katagang, "If you don't want it, I don't want it either," bago tuluyang nag-walk out. Ngunit hindi doon natapos ang insidente. Nang napitan si Robertson ang mga lokal na mamamahayag sa labas ng venue para makuha ang kanyang panig, doon na sumabog ang galit nito. Sa nakuwang video footage, makikitang lumapit at hinawakan pa ng dayuhan ang ilang mamamahayag habang pasigaw na sinasabi ang mga masasakit na salita. Ayon sa inyo, JP Iloilo, hindi katanggap-tanggap ang ginawang verbal harassment at pag-insulto ng dayuhan. Giit ng grupo, ginawa lamang ng mga mamamahayag ang kanilang trabaho na magtanong at maghanap ng ninaw para sa interes at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, bukas ang ating ninya para sa pahayag ng Norway Green Energy Corporation habang nakabiti naman ang kapalaran na naturang proyekto sa probinsya. At para sa DTX Morning Newscast, ito si K5 Aaron Refuyo para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Tacloban, media personality inaresto ng NBI sa umano'y planong pagpatay sa mayor ng San Miguel, Leyte. Itali hatin ka K5 Roger Tilana i K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Isang local media personality ng Tacloban City na kinilala sa alias na Hill ang inaristo ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation noong Agosto 13 sa Barangay Canap, San Miguel, Leyte. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban mula sa isang reliable source, nakatanggap umano ng intelligence information ang pulisya hinggil sa umano'y planong pagpatay kay San Miguel Mayor Norman Sabdao. Batay sa aligasyon, ang umano'y kinontratang gunman mismo ang nagbigay ng impormasyon sa NBI tungkol sa planong pagpatay matapos itong makipag-ugnayan sa ehensya. Sinasabing nagbigay umano si alias Hill ng 40,000 bilang paunang bayad sa gunman para patayin si Mayor Sabdao. May karagdagang 40,000 umano na ibibigay matapos may sagawa ang misyon. Bilang bahagi ng operasyon, humingi ang gunman ng karagdagang 10,000 piso kay alias Hill. Nang iabot na umano ng suspek ang pera, agad siyang inaristo ng mga operatiba ng NBI. Na-recover sa operasyon ang perang ginamit sa transaksyon, isang cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang komunikasyon at ang sasakyang ginamit ng suspek. Kinasuha ng suspek ng attempted murder, grave threats at direct assault na may inirekomendang piyansa na abot ng 141,000 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasay sa 21 na mga K5 sa katapusan sa itong network news sa tabukat ng K5 News FM Olongapoca. 122 barangay sa Bulacan na nananatiling lubog sa baha. Nananatiling lubog sa baha ang 122 barangay sa Bulacan dahil sa high tide, baka flood at malakas na pag-ulan. Sa detalye hatod ganito ni K5 Eileen Cuevas Sanchez sa K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
7: Nananatiling lubog sa baha ang 122 barangay sa Bulacan dahil sa high tide, back flood at malakas na pag-ulan. Ayon kay Manuel Lucban Jr., Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bulacan, umaabot sa 1 hanggang 6 na talampakan ang taas ng tubig at pinakamalalim sa barangay Maysulaw sa Kalumpit. Dahil dito, idineklara ang Kalumpit sa state of calamity. Pinakamaraming apektadong barangay ay nasa Malolo City na 32, sinusundan ng Kalumpit na 28, Hagonoy na 25 at Paumbong na 14. Umabot naman sa 3,507 pamilya, mahigit 1,000 individual ang inilikas sa 162 evacuation centers. Aabot din sa 1,531 magsasaka ng palay, 351 high value crop farmers at 443 fish pond farmers ang apektado ng baha. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operations para sa mga individual na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa San Jose del Monte City. Samantala, gumuho na rin ang ilang river wall sa Pulilan at Marilao. Nag-aalok din ang Bulacan Police ng libreng sakay para sa mga commuter na na-stranded sa mga binabahang lugar. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
8: Balita International. International.
3: Balita International mga ka-K5, hangatod ka nato sa D3 Bayang. Pero may D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
8: Balita International. International.
3: 12 katao ang namatay o 10 ang nasamdan human nabalintong ang siyang kabahas ng arestado sa Poland. Dito sa silang Hungary matod pa ni Hungarian Prime Minister Peter Magyar ni Antong Domingo sa buntag sa Osaka.

0: K5 News FM Live Report.
1: Pagkahuman sunod-sunod ng mga rollback, gilauman nga mosaka pag-ayo ang presyo sa gasolina karong semana ha. Gipahibalo sa ka tinubdan sa industriya sa lana nga mahimong mosaka og 4 pesos ngadto sa 4.50 peso per litro ang presyo sa diesel, samtang mahimong mosaka usab ang presyo sa gasolina og 2.50 pesos ngadto sa 3 pesos kada litro. Dugang niini, nagpalig-on usab sa pagsaka sa presyo sa gasolina sa kalibutan ang bag-o mga panag-away sa Middle East. Samtang gipahayaga sa mga kumpanya sa gasolina nga mahitabo matag Lunes ang pag-adjust sa presyo ug ipatuman kini sunod na adlaw. Kini nga balita negosyo kay nato sa D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment ang hatod kanato sa Mighty Sea Alkaline Base na Vitamin C. Kung gusto niyo ma-achieve ang healthy glowing skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty Sea.
2: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Bea og Vincent ko wala pag-ihapoy honeymoon. Detalye ato ni K5 Divina, Tindog, K5 Bo.
2: Balitang Entertainment. Balitang
4: Entertainment. Ang balitang showbiz, nasairan nga busy pag-ihapon si Bea Alonso sa taping. Pag-uhay lang, ito ang aktres sa pampagaron mag-shoot ng eksena para sa inserya sa GMA ng Whispers from Heaven. Sa programang Fast Talk with a Boy, abonday nang utari si Boy kung ano na ba yung mga plano na babiyay sila si Bea o gang iyong bayan nga si Vincent ko. Nasa rin nga dili sila makadayon tungkol sa kabugat sa ilang trabaho. Gikumpirma ni Boy nga gipospon una sa bagong kasal ang ilang plano alang sa honeymoon tungkol sa trabaho. Samtang busy si Bea sa taping, dagan usab sa mga butang nga kinahanglan at ikunon si Vincent. Magkita mga kakipay, patong balating showbiz, nga tatatos may tasiya ang alkaline base na Vitamin C. Hindi si K5 TV na tindog. Para sa kambing na balita, servisyo publikong kalingan sa Negros, K5 News FM.
2: Balita Sports.
5: Oras mga K5, alasay sa 27 sa atong balitang sports sa Justin Dabrowdy. Kaya mo apil gihapon sa Gilas, Pilipinas, alam sa FIBA World Cup ASEAN Qualifiers og ASEAN Games. Sa detalye hatun, ganito ni K5 sa Iril, DTX sa 500 rep, K5.
2: Balita Sports.
6: Sa balita doon sa sports, karong adlawa, gilauman nga mo apil si Justin Brownlee. Kinsa batod pa, mo apil sa Gilas, Pilipinas, alang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers o galakip na sab ang Asian Games. Kinibigay ko parman ni Gilas sa Pilipinas coach sa Team Kun. Diin na kagapong adlaw ang loob ng iabot si Brownlee sa Pilipinas. Ang unang sesyon sa practice sa Gilas ay ipagay na karong adlaw ang loob ng Lunes. Si Brownlee nagpaayog gikan sa agol sa iyong hamstring sa tuong batiyas o walang duhod na mawala siya makadula sa dihang nagisangka sila sa Australia nito bulan sa Hulyo. Wala siya siya makadula sa pipila ka madula sa Parang Hinebra tungod sa agon. Kini balita sa sports sa today kaninyo sa DTX sa Kapamex may kapi ka na na ka-detox pa. Sports balita K5 sa Iril, DTX sa 5 Repe. Paas nga pinag balita sa Servicio Publico Cleo sa Negros, K5 News FM.
5: Oras mga ka-K5, alas 6 sa 29 na mga itong naglangkob sa itong DTX sa 500 Morning Newscast. May adlaw, may butag ka na itong taraan sa mga lituners sa mga baguhay pa lang na naka-tune in. May butag, usap sa akong sparring partner nga... Ano na ito siya? Ka-K5, Shara Marie Humilio.
3: Good morning ka-K5, James. May butag sa itong mga suking ka-K5. Ngunang minakaroon sila mga radyo mingon man ang mga naglantaw sa Facebook Live.
5: Paldo.
3: Paldo ka?
5: Paldo, anak. Tapusta. Good morning to Ma'am Elsa Sicula Villarrante. Ano minaw na to karon. And of course, ni Kagawa Rito Miraflor. Nga naka-DTX Goofy Mix na maing bunta.
3: Yes. Iwasan na. Larga na.
5: Larga. Ma'am Shirley, may pamorga din sa may Zabuang Gita. Maing butag, ma'am. Sir Emmanuel Almenso, maing butag. Rony Lynn Calstillo Baldado, maing butag. O ni Lizelda Acabal, maing butag. Maing butag sa di Ma'am Lordi Sapitancho. O ni Sir Wildy Maputi, siya Gary Inolping Arminaw na to karon. Diya sa may Zabuang Kita, good morning. Marlon Sutia, good morning. O ingon ba ni Julieta Dumasig nga naminaw diya sa may Dansulan, Baez City, kusog kuno kayo ang Key 5. And of course, si Sir Efra.

0: Karen Azuela. Good morning, Kaki 5 and Sir James and Ma'am Shara. God bless. May nga buntag usab ni Kapitan Charlito Yupo nga nagbiyahe na samtang nagpalano. Alas 6:30 na mga Kaki 5, warmigong oras. Nakalan sa kinatibok ang puwarsa sa Kaki 5 Duza Fab 97.7 na magyate. Our CEO President Busdok Ramil Oya.
1: Area Majumera Fab, uban niya, naligan.
0: At ang Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Cabusaw.
1: Kobrato Piques Lawag at nititin siya Kaki 5, Abo Dwayne Olpon.
0: Magandang salamat mga Kaki 5 sa inyong pag-uban sa DTX sa 500 Morning News Cards. Kabilang po sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga nagkatod kaninyo sa mga balita karuntak na ang kininyong obos nga alagad sa kahanginan. Kaki 5, James Ditribayo Bandukin.
1: Ang Kaki 5, Sharamari Humilio.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ditribayo.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayong akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay ng inom ang Ditribayo 1 capsule 3 times a day.
4: May hinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
5: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Ditribayo. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. Mag-DTX 500.
6: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced.

0: sakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula.
0: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
7: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
8: Alas 6:35 na sa kabuntagon. Atong gyapon kanato sa Mighty C ang alkaline base sa vitamin C. D3 Bio ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, DTX sa 500. Pinakamayo ni siya nga imnon tumaron, labi na ni atong tagas kay gasugar na. Katogetas na kay gasugar. Okay, detox coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. To balik ko na nga itong oras, alas 6:36.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamatudan. Kon sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
10: Foro de los Pueblos.
8: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayong buntag? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, dari gapon sa ato ang pagparagubaluban sa ato ang tulumanon, inyong tulumanon.
10: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos. Ning adlaw mga kaigsunan nga Lunes. Thanks God, it's a Monday. Pizza, this is it, ina. Ning bulan gapo ng mga suking tigpamina sa Agosto tuiga 2026.
10: Foro de los Pueblos.
8: Sana lang ka, Kinsina. Ang ato ang humanon. Okay, si Jose Marichan. Namintana na. Ah, ni sulod na galit to siya mga higala sa kabalay. Naging nang stagya. Hoy, hoy, wapay bri, hoy. Wapay September, balik sa balik, balik, balik, balik. Only in the Philippines na manggo na mga suking tigpaminaw. Kita manggo dali sa Pilipinas nga pag bri na mga higala. Allah, decoration dayon. Ah, butangan din na ito, decoration ang mga balay. Mga lanterns, mga Christmas tree. Mga Christmas lights. Under in the Philippines sa mga suking tigpaminaw. September, October, November, December.
10: Foro de los Pueblos.
8: Okay, kaya. Onya, kumusta man lang ito ka mga kaigsunan ng mga mag-uuma karon? Kumusta, kumusta, kumusta? Ang mga kaigsunan na ito ka mga mangingisla nakaroon sa mga merkado publiko. Good morning! Good morning, diya sa may Kang Mating. Kagahapon, nag-feeding ta. sa ba lalo compound ba to, balilo compound, nag feeling ta kaghapon ang mga suking tigpaminaw anya kay gamay-gamay raman ang mga bata dito, so gihurot na to sa merkado sa sikad-sikad putput drivers diya sa may kuan kanang sa may sibulad mo itong itawag nga feeling on wheels. Kung doon ay Jollibee on wheels, doon na puntay feeding on wheels. Orot kaghapon na mga sukintig paminaw. Tongots kalami, mga higala. Oh, lami kayong puspas ni Ma'am Joy Fry, mga higala. Okay kayo, ha? Salamat yun na mga sukintig paminaw. Salamat, Ma'am Joy. Ag sa tanan-tanan na mga higala si Rose. Oh, dito po si Rose kaghapon. Siya ay ni-represent kang Ma'am Joy. Kang Sir Hines. O sa mga anak ni Ma'am Joy, good morning, good morning, good morning. Yeah! Salamat, me. Si Mimi. Mimi. Salon Studio. Oh, wak pa na ito nakuha. Mimi, sunod na lang po, Mimi. Kay nabisi si Don Dip. Okay, mga higala. Naghantag ka mga isyo. Ang atungatag na kapagtagad sa ito kapag kapanagubaduban. Apan sa di pa kay alas 8:40 na ito sa i-check ang mga reports. Ikan sa ito ka mga kaubanan, no? Ito ipadayon ang pagtuki sa isyo, mga higala. Niatong niatong ayaw lang to katong dito sa Cebu. Uy, ako kailan ni mo ay ayaw to manghigala kay Looy po. Kabalo mga suking tigpaminaw ang babae nga masahista mga suking tigpaminaw. Masa kabalo nga ang iyang kateks ang asawa na di ay sa lalaki. Kita sila dito sa Binilibin, parte nga trending nga, pero wakay ko nituki nini kay personal maguna nila. Kinsa manggoy, uban diha nga magpatarong-tarong, pero di ay, matod pa nila mga suking tigpamin na okay raman kuno nang mahigugma kag duha. Okay raman kuno na, mahigugma ka mga suking tigpamin na og ikaduha, basta di lang kuno mahibaw ang asawa. Pero ayaw na, inana eh. Ayaw ako kailan ni mo ay. Nakabasa mo mga suking tigpaminaw kaya nag-trending man to. Munang lalaki mga higala, di na mo balos. Tingnan na yun, hubog ka no. Ngayon, di naman ka mo balos. Oo, hubog ka no. Alang-alang inigbalos sa lalaki mga suking tigpaminaw, mingon na yun, babe. Gcash, babe. Babe. Ano sa pato? Katong iyang underwear? 1,074. Babe, gutom ko, babe. Babe, tulo ang balay, tulo ang atop. Matay po ito, masahista ha, mga higala. Ato tag barangay ta, ato tag barangay. Sus, yun na, nabulabog na yun. Babe, na hospital si mama, padali kong 3,000, uy kayo. O na lalaki, mga higala, wala nanibalos. Kaya kada text mga kaigsunan, Gcash man. Matay ng Gcash, gabusuhan man pagmayo ang Gcash mo. Pero ang atong hatagan og pagtagad ang mga suking tigpaminaw, bahin ni ining giingon ni Marcos da Junior, Presidente Marcos nga, ma-endorse ko na siya mga kaksunan og Presidente, na ko na siya kandidato sa 2020, pero katong mo pa na yun sa iyahang korup... Maunsa. Mag-inom sa kong DTX Coffee Mix, Bobby, kay Murag. Ang ingon sa presidente mga kaigsunan nga mo endorse ko na siya og presidente sa 2028. Doon ako na siya mga kandidato sa 2028. Pero ang ako nung itudlo kadtong nga mupadayon sa iyang korap na mo dili mupadayon sa pagsumpo sa korapsyon. Nga naman Mr. President, ipadayon pa nimo ng flood control. Sa pag-imbestigar. Mama nang pinakadako ng korupsyon sa kasaysayan sa Republika sa Pilipinas sa mga suking tigpaminaw. Kana mga ilgatin wealth niya. Ay, kana yung trilyon. Sayunan mo niya na. Grabe. Anya, ito ni pala yung mga suking tigpaminaw. Pero sali pa, i-check sa nato ato mga balita. Ikan sa ato mga kaubanan karon. Unahon ta ang K5 News FM de Pita sa May Bayawan. Pamilya sa biktima sa deal issue tragedy. Panawag og premisiya og pag-amping sa publiko sa mga scam likod sa kamatayon sa atlitang estudyante samtang ipauli na kinidiris Bayawan or Dias Bayawan. Kaki-5 doon di, iki-5 mo!
0: K5 News FM Live Report.
11: Taliwala sa dako nga kasubo sa kalit nga pagtaliwan sa ilang sakop sa pamilya nga si Queenie Merle Villanueva, 18 anyos kinsa nahulog patay gikan sa ikanapulo nga andana sa De La Salle University Manila kaniadtong Agosto 12, opisyal nga nagpagawas og panawagan na sa publiko ang pamilya alang sa pagrespeto sa ilang privacy samtang ipagawas usab sila og direktang warning batok sa mga taong nagpahimulo sa trahedya aron mang scam. Diha sa gipagawas nga pamahayag sa pamilya pinaagi sa social media post sa iyang igsoon nga si King William Villanueva, gihangyo nila ang tanan nga irespeto ang ilang gidangatan og iapil na lamang sa pag-ampo si Queenie samtang gipahigayon ang iyang haya dito sa Sampaloc Rome Manila Memorial Park sukat Paranaque. Gipahibulo usab sa pamilya nga magpabili ng iyang pateng lawa sa maong dapit hangtod karong adlaw nga Martes o ugmang adlaw sa dili pa kini opisyal nga iuli diri sa ilang Pinoy anan sa barangay kaya Villarreal, Bayawan City. Dugang silang pagsubo, nagpagawas og seryoso nga pahimatngon ang pamilyang Villanueva bahin sa mga peking mensahe og solicitations nga naghangyo og tabang pinansyal gamit ang numerong 0936-021-2977 og ang mismong Facebook account sa nitaliwan nga si Queenie Merle Villanueva. Gipatimaw sa pamilya nga wala pagayod sila'y access o control sa telepono og online account sa biktima. Busa, gihangyo nila ang publiko nga ayaw gayud mog tubag, magpadala og kwarta og makipagtransaksyon kung makadawat man og mensahe gikan sa maong numero. Sa kasamtangan, gireport na sa pamilya sa mga otoridad ang mong insidente aron maimbestigahan og mabawi ang access sa account. Naghangyo usab sila sa tanang kabanay, higala og publiko nga magbinantayon og pahibalo dayo ng uban pang bahin sa maong scam aron wala na ilaing mabiktima taliwala sa maong kasubo. Sir Bern, sa laing bahin, Sir Bern, no? Si Mayor Pev Obanyanaligan, nagpahigayon ko ni Ogya Sectoral Day dito sa sitio Avocado, Barangay Talalak, ni atong adlang Biyernes, Agosto 14. At all sa maong kalihukan, nakadawat og mga ang mga residente o nagkadaiyang libreng serbisyo, lakip na ang medical nga konsulta o libreng tambal, pagpatuli, ilustrasyon sa pagkatawo o mga serbisyo alang sa national ID. Gawas ni ini, naghatag usab sila og libreng alot, mga pagkaon o pag-apod-apod og bugas alang sa mga senior citizen ingon man ang orientasyon bahin sa panginabuhian og sustainable livelihood program. Ang maong matagsimana nga programa ni Mayor Pev gihimo kini pinaagi sa pagtinabangay sa Office of the Mayor, Municipal Health Office, Local Civil Registrar, PHLC sa Philippine National Police, Regional Mobile Force Battalion og sa Philippine Army aron masiguro nga makadawat ang matagsantahanon sa nagunang panginahanglanon gikan sa gobyerno. Wala man na Sir Bernardo tong mapaambit.
8: Dundon.
11: Yes, sir.
8: Dundi. Pila yes, kabok. Pila kabok na tuli.
11: Sir?
8: Pila kabok na tuli.
11: Ubay-ubay, sir. Sayang, sir. Ako nakaabot sa pagpalista.
8: Islam, magdungan rin yata. Napa may second batch.
11: Masusunod si Mana, sir.
8: Masusunod si... Kita ni Kuan. Kita ni Cyril.
11: Pero mahadlo ko, sir. Burn, pisakit ko na.
8: First time, Kuan, ang sakit na. Primero raman. Sunod patuloy na to, dinada sakit. Kuyogon po na to si Second Laon o si Kuan, katulid to sa San Carlos.
11: Uhon sir, makaapa sa lista.
8: Pero unya na to magpatuloy o diha na sa poblasyon.
11: Kay para sentro dyan, sir.
8: Debito. Okay. So, nindot kayo ni mga programa ni Kuan, ni Mayor Pibito, mga sukitig paminaw, alot. Nay massage! Kanang hilot. Nindot kayo ni massage.
11: Wala, sir.
8: Kanang massage, hilot. At lami, ay. sa tanan nga mga masahista din sa may pantawan, good morning. Sige, Don, salamat, Don.
11: Hey, Sir Bruno, kini atong balita, gihatod ka nato sa to ang DTX 500, ang superior antioxidant nga mapalit sa tanan mga authorized reseller. Para sa Foro de los Pueblos, kini si K5 Don Diglo, dobi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
8: Salamat, Don. Inday Mars Gabas, Espiridon, Gantalaw, Dolido, good morning. Emily Bicamon, Alan Drakis, Anthony Hermosa, Emmanuel Alminso, Lordisa Pitancio, Godofredo Malbog, si Chay Kah, morning, si Ben Arcolo, Escorial, og si Oter Miraflor, good morning, morning. Og sa tanan-tanan usab nga nag monitor sa ilang transistor radio no sa 97.7 onya diha sa uban nga mga dapit na mga sister station nga nakahukap lain pud og frequency pero gikan na dere sa tuas do makiti ang tingog nga inyo nadunggan gikan dere sa kamanhat. Ako ni ay bilit nila pa birthday di ay kaki 5 Rex Cando Santos og kaki 5 Roy August Bustillo. Okay, Norpo, gipatuman ang full alert status alang sa pagbisita ni Presidente Marcos Jr. sa Negros Oriental. Wow! Kanindot mo bisita ang Presidente. O niya ang singgit sa mga tao kay Duterte man. Ayaw, pon mo! Marcos gali mabot, singgit mo, Marcos da Junior. O si Duterte, di kay si Marcos mabot, mo singgit mo Duterte. Ayaw, pon. Diba? Brando Santisas. K5 sa Real Ripi, K5 Musay!
0: K5 News FM Live Report.
12: Kipatuman na karon sa Negros Oriental Police Provincial Office ang full alert status sa tarangang stasyon sa kapulisan sa papagandam sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. din sa tulalibigan sa Negros Oriental karong adlaw. Gipalihok ni Negros Oriental Police Provincial Director Colonel Timur Alam ang mga personal nini ang magbantay sa mga strategic nga dapit o mga ruta nga agian sa atong presidente. Gagi usab ang publiko sa kooperasyon pagsabot ini samtang gipatubag ang hugot nga seguridad alang sa dagat sa trapiko. Gipasod usab ang katawan nga magsilbing mamintanayon usab pag-report dayon ang bisan unsang kadudahan sa labing dool gasasyon sa kapulisan. Ato na sayran, ang si President Bongbong Marcos ang bumisita sa usas mga napit din sa atong siyudad sa Dumaguete alang sa paghatag dini o nga pagtagad, labi na paghatag ayuda sa katawan. Ilawan na sa dining, nga dagang mga opisyal sa lalabigan sa Negros Oriental ang makikita sa Presidente. Alang sa K5 News FM, K5 Cyril DTX na 5 para sa kaming kapalitan, Servisyo Publiko, Kreo sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
8: Salamat, say! Ah, mata mga sok, hindi pa minun. Pero, di man kayo naingon nga, dugokon yun. Ang mato dito, mga opisyal. Ah, opisyal, mga higala, o mga, siguro, mga barangay, hakoton. Pero kanag yung, lahi man ko ng leader mga kaigsunan nga bisan di ka manghakot mo adto gyud ka tungod kay muna pagtuo nimo pero kanang hakoton ka unya hadlok kon dayon oy basta di mo mutabo nga bantay mo wa moy bonus nga bantay mo absent mo wa moy sweldo di na maayo di ba girly ritis dagook oh kanang mga tao nga madto nga madto gyud dili kay hakoton Mr. President Money talawa ng mga tao nga inyong hakoton. Inigsinggit niya na, imbis kay Marcos isinggit, Duterte, kayo niyo mang hakot. Oh, ayaw. Kanabitaw mga rally-rally, mga sukit, tigpo mino. Di ko bilib, ana. Oh, di ko bilib nga. Sakay mga tao, pero gihakot. Oh, kung gusto siya naman ito, di magsakay silang jeep. Sakay silang bus. Oh. Anong hakuton man yun? Aron ipakita yon ang fake lugar ng mga tao nga bisag di ganahan mo tambong inyo gyud patambongan mao na diha mga official siguro sa barangay mga mayor siguro mato yon na kay presidente baya pero lahi yon ang aura niya mga sukit ti paminaw lahi yon ang yang kamas manghigala i-compare sa mga Duterte lahi yon di ba. Bisag nga, tinuod ba na mga higala ka na nga mga video nga makita ninyo? Nga ang mga tao, mga higala, bisag mga polis, mga kaigsunan, mo isnab raman. Di man mo, hi, wag yun. Pero kanto nga tao, mga kaigsunan nga, gipili yun ni mo ba? Mugi-mugi-butaran, o niya, nagtuupog ka mga sukin, tigpaminaw nga tarong, ay waoy, sus magpa-picture, murag artista. Magpa-picture ang mga higala, magpa-autograph. Magpapirma pa. Ingunan na lang sa mga kaigsunan. Muna'y dili fake. Muna nga kamo, kay Manhi Maday ang presidente karo na mga sukitig paminaw, unya murag wa may kisaw. Ang mga tao, murag nga, ay, si Engineer Ray Lopranco, good morning, da ni mo engineer. Oh, Mao na diha mga sokay tigpaminaw. Kanang kursang loob yun. Mao na ka na mga rally-rally, bita mga higala, mga meeting, di abansi, mga panya, mga sokay tigpaminaw. Dagay tao, pero minus ang pakpak. Tungod kay gihakot man. O niya, inigabot pag yun dana, mga sokay tigpaminaw. Inigabot pag yun dana. Mingon dahil na asa mga snack. Mangita din nag-snack. Meaning, di yun kursang loob, mga higala, nga semyan, ha? Pero ang tao mga kaigsunan nga kursunada nga gusto gid maminaw mga sukit tigpamina. Kung unsay pamulong manghigala sa usa ka kandidato, sa usa ka politiko, magdala nag-snack, magdala nagtubig, magdala pa nagpanihapon. Di isa pa yan ang mga sukit tigpaminaw. Bahala ka, gabi siya makauli. Ang importante nga makapaminaw siya manghigala sa mga pulong nga ibungat gikan sa baba mga kaigsunan sa usa ka politiko nga yang ituhaan ng mga kaigsunan nga maayo ni nga politician manghigala. Pero huwag ka nang, karon, ato ni panidaan, asa na pita sa mong speech ka naging mga tao. Pero huwag yun lahi, manggod. Tungod ka ang ipangita karon sa mga tao, mga higala. Ang kato laging malita-malita nga kwarta, huwag asa na to. Di manggod na ilang kwarta. Kinawat manggod na nila mga suking tigpaminaw. Gidala ko nun sa mga balay-balay, sa mga senador, mga congressman, mga politisyan. Gidala mga higala sa taga-DPWH. Gidala ko nun dito sa Ilocos. Mao na gipangita ron sa mga tao, mga higala, huwag asa ng kwarta, ha? Wala, ingon nga, nasi-endorso. Wala, ipasumpo, mga higala, ang korupsyon. Nakaroon sumpo, ah! Anong nginanglan pa mang kagkuan? Karoon ipasumpo na na. Kaya para makita naman ng kwarta, iuli ng kwarta na mo. Stand by, second portion. With Attorney Ronel de Palubos. Sa ngalan sa mga CEO, President, Generous Bossing, Bossing Doc Carmel Hoy, Area Manager Mayor Pibo Banyanaligan, og Dodong Ninuligan, Pikas Lawaka, Abuduin Ulpos. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanunay Gamayti, si DTX 500, DTX Copy Mix, og Distribayo Kabusaw, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Foro de los Pueblos.
14: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
16: Distribayo Health News. D3Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
18: Mayang adlaw mga ka-D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio.
18: Layo ka itong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
19: Nga naman, Sir GP.
18: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
19: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
18: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mo tadyod kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
19: Kay para at least, tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
18: Mali ka yan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
19: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
18: Gusto.
19: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
18: Uh-huh.
19: Napa-join nindot kayo ron. Katong is 21, Sir GP.
18: Uh-huh.
19: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
18: Uh-huh.
19: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
18: Uh-huh. Mopo
19: na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
18: Oh.
19: Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3-bio sa imong selula tungod kay ang D3-bio bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
18: Correct.
20: D3-bio.
21: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3-bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
20: D3-bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
18: Ang World Health Organization statistics, will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
19: wala na takdan
18: because of lauric acid nga makita sa breast milk.
19: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
18: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3-bio.
19: Sa D3-bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3-bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3-bio. Pariha, dyod na. Mo na'y wala dyod sa plain D3 nga naa sa D3-bio.
18: Correct.
19: Inom-dumi ha, kung ganahan dyod ka anang made in US, ang D3-bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha po ng BCO. Asa man?
18: Asa?
19: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra dyod, sa Pilipinas dyod na gikan. Dapat dyod wala sa D3. Ang MCT.
18: Okay.
19: Ang medium chain.
18: Triglyceride.
19: Diretso na siya nga mahimong
18: energy.
19: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3-bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
18: Empty stomach, dok.
19: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
18: Patagan
19: kanya og energy or kusog.
18: Wow.
19: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3-bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3-bio, walay oxidation nga mahitabo.
18: Munay dapat target
19: ang D3-bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
18: Muniwang di ka.
19: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
18: Wala.
19: Wala, John.
18: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
19: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
18: Ayaw abusuhon.
20: D3-bio.
22: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3-bio. After 2 months sa pagtay, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3-bio.
20: D3-bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol
6: nga mao ang hinungdan og responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano nato
6: ang pag-inom og DTX 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Nawad ana baka og gana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts
6: nga phytochemicals
5: og antioxidants
6: nga gigan sa palaya
5: og the sugar cane
6: mga organic compounds
5: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
1: sa mga
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
8: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
4: Mahilig ka ba magkanta? Bikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Andiyan na ang lugar na pwede ka magkanta. Kumurag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas in barkada imong pamilya o ka-inpinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
5: Gikumot-kumot.
4: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, gari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila ang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
6: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
4: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umlaw, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Ms. Miss Catherine M. Bohol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulianan, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: campeonerayo.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:15.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
2: Non enim posomos aliquid adversas veritatem, sempre veritate. Wag kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapig lamang sa kamatuuran.
4: Foro de los Pueblos.
2: Kamusta mga kaki-five? Kinigapon si kaki-five, Bernie Campos, Karanay Kamaiti, si Detex 500, Detex Kopi Mixo, Gadli, Tribayo Kabusal.
5: Bulahan ng taong wala nagalagaw sa tambag sa mga didyos no ni nagatindog sa gyanan, sa mga malauto ni nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga kaki-five, maayong buntag. Kinisagapon niyo kumos kalagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronald Canoning nakadita, X500, Detex Coffee Mix, D3 Bio, Oxpor Bio, Detex Dibalubos, Bibitag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibo o Kalibutan! Detex Coffee Mix, Tibo Kalibutan!
2: Kanagyan! Si Inday.
5: Baling lamiag yun sa Detex Coffee Mix. Ha? Bisan og kapoy
2: si Inday gamay,
5: bisan og way tulog,
2: DTX
5: pero naka DTX Coffee Mix di matabang
2: marot ani pangayoon ni Inday, di kay sige pangayog GCash,
5: dapat DTX ra, DTX
2: DTX para di mabunalag helmet sa kabalo nga ang iyang katex ang nibalos asawa naman
5: di ay. Asawa na di ay.
2: Oh! Kita, tapos sabi, dilipin may galit, kaya sundan po, bana na yun to, no? Nag-viral ba yan ito? Sa tibok, nag-viral to sa nanagi ko, ando nagi oy.
5: Nanagi ko, ano ito, poster. Asa? Sa tibok? Eh. Kinood, do?
2: Nana?
5: Nga na nga si Tomas Diri o si Archibald Pikas-Pikas.
2: Ano ya?
5: Nga na, ang bayo itong naas to nga? May kita nga picture nga na billboard.
2: Oo. Bantog ra nga ang laki di na mo kuan, di na mo balos kay kada balos. Kabasa ka ato ilang kumbo?
5: Manager di ay itong kuan.
2: Manager? Therapist?
5: Katong babae therapist. Ang lalaki manager sa WIS. Sa,
2: boss, o, call kanto, center? We, Metro? Kaya sa ano?
5: Ito, murag manager cellphone man ito.
2: Basta na kanto sa sideline.
5: Oh, we shop.
2: Oh, di ka mo kayo nung maayo nga. Oh. Halos kada text mangayo dayon og GCash.
5: Katong ba eh?
2: Oh! Kaba sabi ako sa ilang nga kanang kumbo nila ba? Story sila siya nga dili di lagi ka mo balos ana kapoy ko kay ana sa sige. Dali ko GCash kay gutom. Ah, oh, ana gusto ko mo ka og lami, og lami lagi tuin. Uy, nabay ako.
5: Bugibo na lagi helmet.
2: Oh. Nabaya ko'y bayro nun, lingerie?
5: Oo.
2: Saan na ka na mga panty, bra?
5: Oo.
2: Ha? 1,047. Kumala. So, ina lang kung tato, ay tagtologist. Ano, diba ka? Anya, pagkahaman, si nanay na hospital, padal ikog 3,000. Grabe lagi ka, demanding lagi!
5: Hindi sila niya, wala siya kaila?
2: Ha?
5: Dili ko nun sila kaila.
2: Koy!
5: Saan siya kuno siya?
2: Kailan yung banay! Kailan na ay! Nagpatambag naman ako kay nag-away mo! Buang ano, sa ato pa kining massage, masahista, mode na mo masahe sila kay manambag po na sila. Sa tanan-tanan, wag yun ni ato psycho.
5: Tambag legal na yung
2: ilakot. Tambag, wag yun ni ato ni Attorney Ronel. Tambag, wag niya ni, dere sa ato ah. Nagpadala nga, matambag mantag mga ingon ana. Dito yun. Kay samtang mag-ismeringhoy sila, magtilang bagay. Ano yan, mga on ko nun sila sururo. Asa na pinang ruro?
5: Muto, kasabot na ito silang mga on. Nang gisundan ato sa babae.
2: Ni ana naman ang babae. Ngano di naman ka maki check in ako. Kay laki mo rag gikapoy na to kay kada text lagi Gcash. Sino ka 3,000, 500, 2,000, 1,000. Ah. Murag ang kulang na lang niya, iniginom niya mineral water, mga ig. Ipalit ng tubig. Asa man ang income ni mo inday kay tigmasahi magkakakamo ba? Oh, makaingon na nagali mo. Ay, punpay muslin ninyong laki. Astilan. Aba, kanakuan Gcash ni, ang laki ni palag, saan din ang laki mo imuhatag kung saan loob?
5: No.
2: Oh, di kay, kanatiks, mahadlok na lang yun siya mabasa. Inig mo na, ano, kukantan siya, tutut. Mahadlok na lang yun siya mabasa. Mo nang pagtanaw nga iyang name, di na lang yun niya i-open. Gcash naman po. Mo nang, sinan ka makadlaunan. Bujuti, juti sa buntag, bujuti na po sa gabi. Dagan siya naging trabaho, sideline. Nasa sideline na inikadlaun. Oh, takot lagi kay, na may mga ayo. May magkantura po yung mga ayo. Ang problema, naghan po sila, naghan po yung mga ayo. Awa, bunalan og helmet. Pastilan, oh. Kung ang imong ipangayo sa imuhang kaismering hoy o gaditex coffee mix, wait problema, kaya di man kayo ni mahal. Pamig hapon, nagdala og mga products na tanan. Gikan's Mighty Seed, DTX 500, Detribio, o DTX Coffee Mix, ha?
5: Silang man pami atong weekend?
2: Abot, Sabado, uli, hapon.
5: Amo ba?
2: Naghatod reglusyon, ate. Nagkuhar po mga products. Napod
5: si Bibi Jinjin?
2: Wala, ito mo kuyog Bibi Jinjin, kay nan, aura silang salida ni Ati Panpanaya. Siya nga, mo ano gali ko pa, kanang usa ka semana, standby. Di kay paganan ako, kapoy kay sige sa kaigbas. Oh, pagkauman, uli rapod. Oh.
5: Nagtagboon ni mo dito, sakyan ang kamadala yung dugmon.
2: Oh, ayaw po na dugmon. Suko daglaga na ba yung tutun?
5: Ha?
2: Dalaga na to.
5: Dalaga na to. Pero naragi ako ito yung mga online?
2: No! Anya, inaguli na ako dito kay ako mang kumidyahan. Luto na ako ito sa kayang paborito. Away na yun. Ali! Tinudon ko grisling. Asakita mo nang manakit rin ako dari. Oh. Doot makakmayo. Nagko ba itong kuan ba yung braso buyag?
5: Nagko braso.
2: Pak! Ikaw ha? Makuan gina ka Bernilo ha? Tinuod gina ka ha? Bina! Anay ka usawa. Wakit ka agwanta siya. Hilak gito. Sumbong sa mama niya. Ay, mo nang gaway pa der. Iko nang hulam, lagi ko iyang humot kayo ng dugmon. Bitaw, inigtulog yun ako. Og mo'y akong gakson sila, pami sila si ati, kwan man, si ay, kalain na nagbaho. Ako, pagkikan ako. Ah, marakong luya, tuog na pa, Jin. Bibitaw, mga suking tigpeme na, muna, diya. Dala siya hapon sa itong mga products, toys. Kay ka na itong mga products. Pwerte ni Ruta, detects ko, mix lang dano. No. Bota lagi pangayo ni mo inday.
5: DTX Coffee Mix.
2: Di kay sige ka pangayo Gcash. Grabe ra ba ka demanding? Wa ni baw sang laki na. Ubog ka no. Ah, mura na mag
5: mao da ito nga ang asawa. Isog na gud kayo. Nakabasa ato tanan ka.
2: Ano sabi ng TG? Telegram?
5: Telegram.
2: Ano na din ay TG?
5: Telegram na app man na siya.
2: App. Unya unsa man na, di na mabasahan.
5: O, dili ma-open. Pero ma-open, mabasahan na gyapon.
2: Insa nga.
5: Apo na naman na sa messenger po. Apo na siya. Pero kana siya, ang gamit anak niya is numero. Pero ang imong numero, dili makitaan. Ngalan ra ni mo kung kinsa imong ibutang diha nga ngalan. Muray mo appear dito sa pikas.
2: Ang message?
5: Ang message ni mo, mabasa. Mabasa.
2: Kini akong cellphone turns mo sa kinsa. Open man eh. Halo, kaya sila aboy ang password. Siyara sila si Kuan. Kaya sila may akong ipahin mo yun eh. Wagi. But pasabot nga, wagi di binuang ni silpunan eh. Ano mag-tiji-tiji mag kanya? Ano sa mga nada? Sekreto?
5: Telegram.
2: Unya, katupong usa ka apps. WhatsApp.
5: WhatsApp, connected na siya sa Kuan po, sa Facebook.
2: Ano mag-inunan naman?
5: Actually, kanang mga ingunan eh.
2: Secure ko ng Telegram para sa mga scammer. O illegal transaction.
5: Oh, kana.
2: No trace.
5: Okay, dili man makita imong number.
2: Ay, mo din na gamiton yan ang mga scam. Kana mga scam mo din na. So, wala yung hapon ay pulos ng atong SIM registration.
5: Wala, di naka-effect anan ha? Din ha.
2: Mau ba? Mm. Onya, gyan sa man to sa pag-take sa asawa? Nga nasa TJ.
5: Na-open niya itong Telegram nga.
2: Gili, ito Telegram.

0: pan.
1: Para sa kumigo lagi nga pag-abot ng asawa ga hulat na. Ha? Huh? Agilabay ang cellphone kanan. Bahala lang kuno kuan, huh? Pero resulta nagbuhag gihapon. Ah, gihapon sa yang nga
0: cellphone. Ako adi gid ni ma bisag ilabay sa tubig kay kuan man, waterproof man di gihapon ma.
1: Kining ako. Kining ako ay problema ni. Ilabay sa tubig or na pa leak sa ni.
0: Dili ma.
1: Mabitaw na sa pahinumdum pero di lang ako sulayan.
0: Ah, mo ba?
1: Okay to sa pahinumdum.
0: Ipalig sana?
1: Oh. Mm. Kini, unor. Mugin ni siya nga. Mugin ni siya ang katong ipaligsan yun.
0: So dili yun mamatay?
1: Dili. Nasuway na ba yan eh?
0: Basig ang makina na gayo, hindi mamatay.
1: Dili. Nasuway na ba niya? Nahulog ba yan sa patrol?
0: Oh, mo ba?
1: Oh, walang naligsan.
0: Oh.
1: Hulog ra. Nahulog po ni siya first floor.
0: First floor.
1: Oh. Oh. Wala raon sa sagbut may padulungan. Oh.
0: Ah, so ligon gud kayo?
1: Ligon, pero ako kabalo ini maigog semento. Di ba mabungkag? Ha, mabitaw na sa mga sulkit ni Papinaw. Ha, nalingaw. Wa man ta kay sugot ini atong milabay ko ano. Di ko ganahan mo isugot god kay personal kayo. Ni loy pod kay babae.
0: Oh, pero yaha man tong binuhatan pod.
1: Okay lang ni may.
0: Abo pa siya.
1: Ato tas barangay be. Okay ko kailan yung bana. Pero, babe.
0: Babe yung tawag.
1: Babe.
0: Uy, sa'yo natabang.
1: Ha?
0: Wala ko kakuha.
1: Interment nila, babe.
0: Babe di ay, ha?
1: Babe. Huwag yun dito. Sa, basa na ko dito ba? Huwag yun ingon nga nagkaon na ka, babe.
0: Wala yun. Pero na siya'y concern. Ang iya, pagkapangayo.
1: Ngayon na yun, iya. Scammer yun. Scammer yun, oh. Ningon ra siya, sige, pahuway og sa'yo, babe. Mura ka na ra.
0: No.
1: Pero wag iniingon nga, musta man ka, babe? Kapoy ka sa'yo matrabaho. Magkaon, ayop kalimot, vitamins, ha?
0: No,
1: wag iniingon nga, kalimot pag ditribayo.
0: Pag may TC, ha?
1: Pag may TC.
0: Mm-hmm.
1: Ang iya, babe, ako'y bayranan sa mga panty na akong bra.
0: No.
1: Wag ko kalimot sa presyo. 1,047? 1,047, murag delikado na, alas 11.
0: Delikado. Dili po na.
1: Hey. Still
0: lang. 817.
1: Ha?
0: 817.
1: Basen!
2: Ernie Cabusaw ug Attorney Ronel De Palobos. Di na matabang sa Foro de los Pueblos.
3: Di na matabang!
0: Di na matabang kagabuntagon. Morning, morning, morning, morning! Sa itong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayon, ang itong mga palangga, mangungumag, mangingis, da! Good morning sa mga public market, always namin sa K5 News FM, bilyo naman tutunod sa Building 10. Sa Dumaguete City, sa tanang mga public market, kumusta itong mga sukintik paminaw sa nakirin mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na to sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay. Morning ninyong hordot!
1: Morning! Bo, tanawa na ko itong pangitaan na ko itong kumbo nila, bo. Katong ka kumbo nila, kaya itong among basahon. Naraman to. Naraman to sa Facebook. Tanawa ko no. Kumbo sa...
0: Ang ga-post ang asawa na ito.
1: Post ang asawa na. Kaya para, may mo po niya siyang opener sa uban.
0: Oh.
1: At lagi niya tagatagan
0: ang pagtagat. Ang laban na gaya yung puto nga, ang laki, ang asawa niya, napoy Amerikano. Napoy
1: asa?
0: Apam.
1: Asa?
0: Katong bayi ba nga namunan o helmet, napukun ay afam?
1: Wala man, nasakpan.
0: Wala
1: lagi.
0: Kamong Ralph, asaman mong Ralph. Oh, eh, Ralph, pabiti nga lang sa...
1: Wala gina, giingon lagi nga, okay rin mahigog magagosa doha tulog. Kasi pila ka mo kihimay mo higog maon. Di lang sila magka...
0: Di lang mag-abot?
1: Di lang magkahibal-anay. Kung kag magyod ang mahibalo.
0: Anthony Vergara Rulian, mabuntag niya ito na sa may Bayawan, Cape Cod
1: Bayawan. Palihog mo, pagkita ato mo kay ato, mabuntag isigot-isigotan, nindot mo ito. At least may mo po niya ngayon, pinir sa uban nga. Pinakasikret ninyo, ipagawas gano'n na inyong pinakasikret, o tagoy gano'n na inyong pinakasikret. Kaya kung ako, ato ito, for example, ako'y babae. O, niya, ay, ganun, sumo. Kinsa ba niya nakatext meet na ako? Nga ako, o, kabalupulog ko, ikaw, di mo kong reply. Kaya kung nakagay mong bana, di nireply ko. Anaon ra! Di ba?
0: Pero hinay siyang mudlagan.
1: Ha?
0: Hinay siyang mudlagan.
1: Kuso kay nagdato, kato nagdag-helmet. Alang-alang!
0: Niikyas naman ang tato siya niya sa kay taxi. Di po mularga itong taxi.
1: Di man po, bisag ako'y taxi driver. Di po ko mularga. So, tiwala sa ninyo, day. Kay di ko gusto sakay lang ka. Anya, si Tula, ay ko ninyo idamay.
0: Dagan, ganun tato siya, taman-taman.
1: Kanya nga saan ka pagdagan, og huot pa to yung pantigin sa loob kay tag 1,000 na to kapen. Sa kama ni Ula. Anya, tanawa, palihog mo ha, kay ato lang basa-basahon. Para mahimo ni siyang kwan sa
0: uban. Kita kasmim sa ato, ngayon siya, ningon siya. Binago, ning helmet, protection sa ulo, ibunal man di ay.

0: Mura po siya kato is natsir bito.
1: Oh, mura lang natsir nga gibunalan sa midyaman.
0: Midyaman na.
1: Midyaman na muna.
0: Ay, lami ano? Magali kay ka. Diha po sa ilang kuhan diha. Da, sa Balinsya na ay manuwa ay tong it diha nga magbinuwa nga. Bantay mo ha. Nala, nala, nala. Bunalan po. Anya po. Sige po, anya po, anya po.
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa inyong gihulat? Mag-DTX 500 na DTX Beauty. So, pampahamis ni ating ni Kuya, ug siyempre, ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty C Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system. Ug para sa inyong mga kabataan, Mighty Z Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti, mala, ug humot nga ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, ang imong kinaon mahilis dayon, magklinika Spore Biotics. Ug syempre pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto nga mapalit sa tanan nga mga klinik sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ilabi na diya sa Canlaon City, sa Mabinay o sa uban pang mga lugar. Mapalit sa Zerge Alternative, Bio One City, MZA Pharmacy, Public Market, bakong o sa piling mga butika sa inyong mga lugar. Kining tanan mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy.
0: Mapalit ko sab kang Aligar Alhong Kulada.
1: Kamsi!
0: Aligar Alhong Kulada ito mga palaks.
1: Morning, sige. Day ni Unyer Ugas sa Ugar okay. Ugas Barbershop. Salamat sa akong new haircut.
0: Ako, ano po ko kabalik dito? Dugay man po nito, Bo. Sige, Bo! Ang first... Mo'y ang first nila na istansa?
1: Oh, okay, babe.
0: Ikon ka ng daki-daki gamay, Bo. Kaya pabasa na kong attorney, Bo. Daki-daki palihog, Bo. Ayaw lang isulod sa Facebook. Kana. Sige, Ton. Sige,
1: hikat. Ang babae ning babe.
0: Green. Kanang murag green ang background. Kana ba? Babae na?
1: Dili. Laki na.
0: Uy!
1: Green ang tawaon. Ingon ka siya back-to-back meeting pa koron. Ang laki na.
0: Basahan na. Dere sa una. Wala una. Mo man ang una.
1: Gani, wala gani. Kanan ingon. Okay, babe. Bye na siya.
0: Mo bye lagi na.
1: Mo gani.
0: Sige.
1: Okay, babe. Akong mag ano, okay babe.
0: Ayaw na lang.
1: Amping.
0: Ayaw na lang.
1: Pag-amping po kay... ikaw, permi sa imong work, din kaon time, ha, God
0: love. Anaaman di ay.
1: Naaman lagi di ay. Anaaman di ay. Wala ni hingon nga kaon. Anaaman.
0: Patok na higog masag mayo.
1: Nga no, number 3 na po ikikuan, gito bag?
0: Ikatulo siguro siya nga ba, Jay?
1: Ikatulo. Nahinigin po siya. I miss you, babe.
0: Oh, no, mo di ay.
1: Napamagani, heart.
0: Oh, napamagani, heart. Sa babae na. Sa babae
1: na. Nahingin po ng babae. Babe, wala pa lagi ka mag end. Anak ka, 9 PM, imong break, dagay na.
0: Break.
1: Mag-send ka.
0: Ala, maon.
1: Mag-send? Wala ka mag-send?
0: Muna din.
1: Naputol man.
0: Chikas na na.
1: Muna na, chikas na na.
0: Ang sa ingon sa laki.
1: Wait lang, babe. Back-to-back meetings pa ko ron. Naog recolator sa Ayala, Siblak, na aray GCAS machine adto. Rest assured, mo-send rako. Ring atabang!
0: Ipaanan man po di ay! Iyanan man!
1: Explain man po di siya again.
0: Sabay, ingat sa babay.
1: Ingat po sa babay. Okay lang, babe. Sige lang po. Take your time po.
0: Kamayuha
1: ka.
0: Naaman di ay. Wala mo dahil. Say ba ako sa laki?
1: Kanang ga-care gid kayo.
0: Asa naman po ibasahan ni mo ang sunod?
1: Asa po ikasunod sa mana?
0: Bo, asa na po na napita mo?
1: Then sa IT Park, panagsara na ako meeting sa iyo. Okay, babe. I see po. Hiktik kaayo imong schedule, babe. Naapakaha kay pahuway, ana.
0: Concern mo di ay!
1: Pahuway niya, babe.
0: Don, paminaw, don. Concern mo di, don.
1: Kay dako nga time. So when ka makasend, babe.
0: Ito na po! Say na po!
1: Para maka-order na ko po.
0: Na.
1: Siya mga onya ta dito sa Roro, babe, ha?
0: Iyay, patay ng Roro ni.
1: Mauna, diyan na sila naabot?
0: Roro.
1: Atong sa
0: padong, wa? Padong unta to.
1: Puhon ganahan ko mukaon dito sa with you po.
0: Babe, ug po.
1: Oh, babe, ug po.
0: Sa to pagi, gihimo ni nang tatay dai ni yang babe. Hinuod gyud dai nang kwan. Sa nang verse, be sir. Asa Roro, unsa nang be sir?
1: So baka nang SLR, sorry late reply ba na. Kanang view ako kabalo basig wave.
0: Babe.
1: Wave.
0: Wave. Ah, wave.
1: Sorry, asa. Late reply. Oh, VSLR. Eh. Asa, Roro, kato nang sa Cordoba? Oo, kato dito dapita ba? Na ako'y ganahan kaunon dito katong saang ba ugswake plus Korean foods.
0: Oh, ni ba? Maday Korean food sa?
1: Ito na lang nang imbitaron ko yung si Kang Kyung So. Kailayan mo rin siya Korean foods.
0: Lahi po dahil ni Don. Kanang kwan Don. Ha? Okay na
1: nang. Ani, nakakuha mga tips si Don Don, ani.
0: Okay na Don, ka nang butong reorderon.
1: Check Gcash. Oh,
0: Swaki ko no?
1: Swaki.
0: Swaki.
1: Salawaki ba?
0: Salawaki. Anya?
1: Check Gcash.
0: Ano sa?
1: Check Gcash. Okay, babe. I receive. Thank you po so much more. Ay, di tabang, ha?
0: Eh?
1: Three na pod.
0: Ay, katulog.
1: Siya na po inikuan, June 15. Morning, babe. Work sa Kosmandawi ron. Nagkagabi ikay. Work pod ko on site sa IT Park Kadlawon. Nako uli, guru, anak. Pagka June 16. Hi, babe. Good afternoon. What time ka mag-send para sa ako ang lingerie, babe?
0: No!
1: 1074, dili. 1084, butong imugingon ganiya.
0: 1,047.
1: Bila mo day? 74.
0: Ay, nabali day. 1,074. Day 40. Ay, mas mahal eh!
1: Mas mahal!
0: Mas barato tunga ko!
1: Amount ato po. Mga 9 guro, nag-break na ko. Dung na ko IT Park pa work. Bila na po sa as. 70 na. Hi, babe. Good morning. Wala lagi. Wala na. Sindan. What time di ay kamo out? Gidubol. Hi, babe, are you still there?
0: English.
1: Klaro kaayo nakatugka after sa imong duty. It's okay, babe. Hulat ra ko, reply lang niya ako kabasakas akong text. Inigmata ni mo. Hi, babe, VSLR na pod. Super busy ra sa therapy center ron. Ako work jod 8 a.m. to 5 a.m. therapy center, 6 p.m. to 3 a.m. IT Park. Most of the time mosod ko sa therapy center 10 a.m. na or half day. Naghanap mag massage ni siya pod
0: masin
1: therapy
0: dito,
1: center
0: asan na pita.
1: Hi, Vic. Kinsa man ang Vic? Siya na. Good evening, Geraldine. Itagda ko, please na ako i-message ni mo sa TG. Amo na siya. Si Vic na itong laki.
0: Vic.
1: Cindy na kong 500. Please, uy! I'm waiting po. Ganiha, ragyod.
0: Tanawa lagi. Lala, Gcash na po na.
1: Check TG na po. Okay, thank you. Receive na ko. Sorry ha, kay nang luod jud ko ni mo na jud. But I feel like murag na busy. Raguro ka maugaw. What na lang kung mo reply ka po. Sorry po. Sorry kaayo sayo. Kaayo nang hagad balibol ganina mga Korimaw. Good. Nya murakog nag nabaguhan pila ka weeks walay physical activities. Okay po, maudi ay.
0: Maudi ay. Dari, pikas na pod!
1: Pikas na pod! Tawasan dyan din na to?
0: Si Miss Jira, dahi ni.
1: Miss Jira, gani. Hi, okay.
0: Kisa na Miss Jira? Siya na.
1: Hi, babe. Good morning. Amping sa imong work. Wala man ko work on Sunday. Pabadyan ni Mama Carls. Wala, di ay. Wow, kinsa kuyog ni mo Mama Carls, babe. Mukuyog mo po si Miss Jira.
0: Kuyog po dundo na. Totok mo yun. Sige, sunod the board. Dali pa sa
1: masama
0: lang.
1: Na pa din.
0: Orat na.
1: Na pa, babe. Makasin ra kag 500.
0: Mo man ka ganina.
1: Kuha hatag mama kay mo attend siya meeting sa iyang senior citizen. Wala siya ipliti og pangkaon. Magpaabot ko, babe, please. Thank you. Basin mo niya po. Gabiyahe ko. What time? Diyay ka maabot, babe.
0: Sa muka, oy.
1: Sa muka, oy. Ha ha ha ha. Good morning. Lahi ragyod ni si babe. Hi, sige babe. Na. Kumusta ka diha, babe? John Lynn Umanda. Ha, Cash Pamor. Good morning, Sir Bern. Attorney, happy Monday. God.
0: Basta ha, patterns.
1: Asa dapita?
0: Asa na dapita?
1: Kana, muna na? Oo, kato dapita. Aganahan ko kaunon. Dito, kantong saang. Oh, manamanda.
0: Manamanda.
1: Ha? Wala na? Ah, wala na. Muna to.
0: Dagan pa kito?
1: Oh, okay na, babe. Thank you, babe.
0: Mau na de.
1: Thank you, babe Abu.
0: Thank you, babe Don Don.
1: babe.
0: Sarang babe Tons.
1: Oh, babe.
0: Sarang babe.
1: Isang halik mula.
0: Hanang kan lagi.
1: Pawi na ang aking ulam.
0: Masa lagi nang babe.
1: Kapag ikay kayakap ko. Boto sa nang, babe.
0: Babe, niya, napoy.
1: Baby, dagay na.
0: Babe, niya.
1: In short, babe.
0: Niya, napoy love.
1: Oh.
0: Napoy love, napoy mahal.
1: Mahal.
0: But napoy.
1: Mahal kita.
0: Pagkat
1: mahal kita.

0: we have bang, babe.
1: We have the right love at the wrong time.
0: We have the wrong love at the right time.
2: So, muna karon diha mga igsoon. Si na apasan.
0: Naapasan kita sila ni babe.
2: 7-Eleven so dito.
0: Asa 7-Eleven dito.
2: 7-Eleven to sila nakita. Oh. Gisundan. Meron ka bot po dito ng abana.
0: Wala po naka gisundan to niya yang asawa, meron nakabantay na siya.
2: Ay, nakabantay na?
0: Nakabantay na to siya.
2: Nga, ang makig-meet up yung asawa sa babae.
0: Hmm. Pero minus o sense o ano, ng paniid tong babae ba?
2: Asawa?
0: Katong si Jira. Nga, asawa naman din niya kami. Wala mga good siya yung mga, kuan ba? Mga paniid nga.
2: Ignoy.
0: Di naman ni mawa kung...
2: Ignoy lagi nga maro.
0: Mau gani?
2: Ignorante pero maro. Hmm. Si pangayo. Ah, grabe sa... Ultimo! Kanang sa imong mama nga...
0: Atin sa senior citizen, di ba naman ay madawat ng senior citizen?
2: Mangayo, pagyod ka! Asa mo nang imong kinitaan sa masas na nimo? Grabe sa... Ultimo! Kanang hospital, okay raman. Pero kanang mudiman ba?
0: Oo.
2: Nga, 3,000, anya, katok yung iyang lingerie?
0: Mm-hmm.
2: Ila to?
0: 1,074.
2: 174.
0: 1,074.
2: Ah, 1,074. Mm-hmm. Grabe no. So 107 og 174.
0: Mm-hmm.
2: Grabe sa banoy. Ela sige. Bunang lucky town towns magka. Bilar-bilar na lang yun.
0: Gabiha sa trabaho lucky. Kugihan kayo.
2: Oo. Oh. Hmm? Kugihan. Maging
0: sino ka man?
2: Wala di ha. Pero ako, kay ko ni Kuanan natong maging semana kay kan po niya, ilabi ato personal.
0: Pero, doga naman, kato sa last week man din ito budoy, no?
2: Last week. Nga, bunalag helmet taon.
0: Bunalag helmet.
2: Pero ang babae lang yun kay, grabe tuno din na yun. Uy! Upoy! Uy! Kailan na, uy! Bisan pag magtutos barangay, among tawag, babe! Mauna diha mga soking tingpang mina. Di ba nato na malikayan yun ka ng uban na? Inyong mana. Ramping na lagay mo, aron di mga lumping. O si Parere Cuevas pa, amping! Para di malumping! Di tanawa na lumping na bunalan pag yung helmet. Unya, sa may kaso ato, Turns?
0: Asa ato?
2: Katong, ang babae, ang delikado katong namunal o helmet mo yung kasuhan. Physical injury?
0: Kato, wala man to siya makaso sa iyang... Gawas sa baw si. Gawas sa baw si, pwede siya makakaso ato.
2: Sa babae?
0: Oo. O sa kanabangkuan ba?
2: Laki?
0: Makonsidered siya psychological abuse.
2: Sa kaptong laki?
0: Oo. Pailan? Laki o baye?
2: Baye? Baw si.
0: Baw si.
2: Oo, may psychological...
0: Okay na na.
2: Text sa man to.
0: Ha? Okay, naka-stress man sa iya ha.
2: Naka-stress.
0: Consider ayan. Na siya. Na, pero hindi kaya nabugat.
2: Kato yung Amerikano po. Na-stress mo pumbana to.
0: Kato, kung na siya ebidensya to, mas bugat to. Kaya dili man to siya mo fall sa concubinage. Kaya abot-abot raman. Wala man niya gipuyo. Wala
2: gipuyo.
0: Wala po din scandalous manner. So dili siya mo fall sa concubinage. Ma-fall to siya sa bawsi. Pero i-prove pa po din mo ang effect sa imuha kung psychological abuse manggaling.
2: Pero, sukat ba yan to? Katong bayhana? Dagka na kay customer sa massage.
0: Oh, si Jira?
2: Ah.
0: Oh, muna na sa billboard na di ay.
2: Ah.
0: Sibo?
2: Dagka na siya kay customer. Kanya, ang laki po, na-promote na po.
0: Promote po?
2: Kay, nakapasikat.
0: Ingon si Stephanie Labajo, money face man ang bayhana. Oy, Miss Babe, oy, paningkamot, oy. Paning kamot, babe. Ay, sig salig, babe. Ay, sig pangayog, Gcash, babe.
2: Na, diha, mga soking tigpamino. So, delikado ka katong babae. Asawa mo, pa mapailag kaso.
0: Physical injury. Kung nabunog itong pagkabunala.
2: Katong. Igo, ay!
0: Igo to.
2: Igo, magyo sa helmet. Skated tong helmeta.
0: Pero ngayon, tong baye na may account nga itong makita nga katong nawong sa asawa yun ba? Di ba wa mo ito ipakita dito?
2: Ala.
0: Ang ayan?
2: Ang?
0: Ang asawa itong katong namunal ba?
2: Maba?
0: Oo.
2: Pero di man mo bagay sa iyang baba.
0: Oo, iyang baba.
2: Kaya ang ilistoryahan mo mag-iisog maldita yun.
0: Pero ang ayan ito, barugan ito.
2: Ang ayan? Ang ayan po itong laki.
0: Ang ayan gani itong laki.
2: Ay! Timanin ninyo mga babae. Basta magsulob na kayo, nagmanipit na inyong mga bana, kana. Delikado na na.
0: Amo ba?
2: Ha?
0: Basta ka body fit?
2: Oo!
0: Kunya si Dundun hanging magaya ni Sanina, hana, sige.
2: Di man na.
0: Alos mo gawas na magaya ng tiyan?
2: Di man na, body fit. Mauna maging nasukod niya, di. Kanang, kanang magtugyog ka mga koan ba?
0: Ha?
2: Kanang mga ready to wear, mga uh-huh. RTW ba?
0: Oo.
2: Nga, mato dito, mamalit.
0: Good, good.
2: Ang kanang pa-body fit.
0: Body fit yun, parpurma, gidang lawas.
2: Eh, mabayan ako mga sinina sa una.
0: Ah!
2: Pero wala nagpasabot nga.
0: Speaking through experience, deka.
2: Pero di ko mo to, oh.
0: Ha?
2: Kaya man ako naghihima.
0: Oo. Pero mo yung imuhang gidudahan yun. Kaya mo yung imuhang gisultira.
2: Sa una, dako-dako
0: pa ko. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh.
2: Dili man kay... Kini si Judge JP, gaba
0: di pwede. Ay, Judge JP, di ay maayo magbaton og GCash account turns kay makasin mantadayon. Good morning ninyo diha. Morning, Judge JP.
2: Dili ni si Judge maghilig og body fit.
0: Ha?
2: Dili siya hilig body fit.
0: Wako ka ba? Hilig po ni siya body fit.
2: Uy! Kado na.
0: Wala, loyal ni, loyal ni.
2: Da, wala.
0: Loyal ni si Judge.
2: Yeah. Ay, kini. Ah, adi na siya. Murag kaagi ng Bernstones.
0: Judge JP, practice na tag-basketball.
2: Di ko medyo rabito na. Pero maugin ako na matikdam turns ka ng hili kay body fit bito. Kato yung bana, body fit man to.
0: Yung bana? O, body fit bito kaayo. Relate Jude Sir Bern o ingon si Stephanie. Lagi. Gelly Ritis, good morning. Pag-usap, Sir Bernie, Attorney Ronel, ako kita ninyo sa gabi sa birthday ni Rex. Kami gakuyog ni Lina gabi. Sige ra. Nag-greet namin ni Rex Santos. Naamang ko yung mga importante. Good kayong lakaw nga di. Good kabiyaan.
2: Ako, tuyog, tulog po kong sayo.
0: J.A. Campo Mayor, good morning mga Lord. Shout out sa akong mga silingan sa Santa Catalina watching from Argao, Cebu before work. Isay nan ka na. Mabingon po si GA po. Mura po, babe, work sa ko.
2: Before mo work, ah.
0: Sabang. Babe, work sa ko.
2: Mauna nga, delikado ng body fit, bito, mga suking tigpabinaw. GCAS. So, karasin ako. Nako'y GCAS, dari, 400 na sulod, 300.
0: Mo ba?
2: Igor yun nga ka ng pang
0: loan. Pero nabayad na.
2: Ha?
0: Nabayad na itong i-transfer.
2: Ano ko nung par?
0: Wala? Amo ba? Adritso na ito?
2: Loy, wag ko yung anong bayad mag naday ko yung utangan ng mga home credit.
0: Ah, wala di ay?
2: Yo, asog ako, dayo nun tong wigo.
0: Di ba po tong wigo po? Pareha nga wigo sa ka Dr. Romel tong nadinig.
2: Diri, bago ka tong bago nila nga.
0: Ah, bago?
2: Nga, tong kanang may kamera.
0: Kato na lang di ay hybrid anang sa Toyota nga.
2: Hybrid lagi.
0: Hybrid ba na kanang nanay electric na og kuan?
2: Ay katong hybrid?
0: Katong hybrid na Toyota nga hybrid ron nga gamay pud.
2: Ay
0: Toyota Race ba unsa nang ilang hybrid ron ay?
2: Murag mahal man og kuan?
0: Ha? Mahal bula na?
2: Mahal man og kanang nga down?
0: Ah, mahal og down.
2: Nabilin sa akong kwarta 3,000 naman lang. So, amo ni gisgota lang mga soking tigpaminaw to kuan ba? To aware ba sa kuan di man na malikayan nga do na magyoy matud palagi nila nga di man ni mo mapugan ang ilang gibati
0: pero mas maayo yung pugnan
2: mas maayo nga pugnan
0: mas maayo yung pugnan
2: wala na lang yun
0: wala lang yun harang walay problema
2: correct
0: di tama bu na lagi helmet
2: may gali kay may gali helmet ra
0: wala na dalang kutsilyo yung nanong
2: kuya to dala to kutsilyo o di ba ka na armas Mamana! Pero gadi gyud mapugan. Ayaw lang pud sila both turns. Mamana lang pagbati. Di lang mo dili iningon nga tambag nga unsa ha?
0: Basta kaya kumingon ko, kadi ginamay.
2: Ay, anya, magbote, oh? Kag, mao kinailang gi.
0: Ah, wala mo ko nagbot ni Sultir ako sa
2: opinion. May magikaw nang gala sa ilang kasing-kasing.
0: Ha?
2: May ino lang ni mo nga.
0: O, nga nang ako magbote kung sa'yo kung isulti. Ako man yung opinion, kadi ginamayo.
2: Hindi, ito na mayo.
0: Oh.
2: Nga, magbote ka na nila doon. Magbote ka na nila ni Kwan. Nila ni Bates.
0: Hindi, ako si Dondon. Ako nang... Mong ikuan.
2: Wala, mayo.
0: Nengo ko nga, dilin yung gunak siya mayo.
2: Di po maayo sige pangayog GCash.
0: Samot na naman sige pagyog pangayog GCash. Oro, ipalit. May ganit kayo wala. Dagi ito anak to si babe, no? Kaya waman siya. Ipalit ko gatas, babe. Para
2: naaburag na ah.
0: Naapon? Oh, babe, wala'y balon si Dudong, babe.
2: Ayo. Kasi wala'y balon si Dudong.
0: Dudong?
2: Ah, Dudong. Ayaw na.
0: Ano po, Dudong na po.
2: Na dito, nasa kumbo nila nga mo palit gatas.
0: Ano ba na ah? Si Dondon, ingin mapalit gatas?
2: Dili. Di na to dito ba nga? Ang babae ba?
0: Ha? Ah?
2: Marag na nga isa kay palito gatas.
0: Ah, binakaw si Dondon. Huwag ipangayuan palit ah, gatas.
2: Imo po na palita gatas. Uy, kaya di naman ang bata ni Tutoy, ana.
0: Ha? Ah?
2: Niyapin po biya kang Tutoy.
0: Manang ikaw palit gatas, kagikwaan imo ang konsumo sa bata.
2: Muna niya! Ah, mataya, no? Sa kailami niya nang inig... Sa kailami niya nang... Gata sa inahan, no?
0: Gata sa inahan?
2: Taya.
0: Masi murarag berberan.
2: best milk is still best milk.
0: Breast milk is still best for babies up to 2 years.
2: Breast milk?
0: Ha? Breast milk gani?
2: Lagi, breast milk is still the best.
0: Best for?
2: Baby after?
0: Up to two years.
2: But breast milk, breast without milk is still the best for father.
0: Oh.
2: After 5 months.
0: Uy, 5 months? Six months dapat ng exclusive breastfeeding sa bata.
2: 6 months?
0: Oh, 6 months. So exclusive breastfeeding.
2: So, di sa gin mo apil ang papa di ay?
0: Really, sa gyod.
2: Mahurot.
0: Maurot, mas dako magbaba.
2: Ha?
0: Mas dako baba.
2: Yan ko sugay bitaw mga sukin tig pamina. Mona karona. So inyo amping mo pero mas maayo gyud nga wa. Sakto matugi ko nito ini. Pero di ninyo malikayan. Tanaw ninyo nga maraglahi naman ang text nini. Timani ninyo nang kadang nga mga font. Sa terms ana terms font.
0: Font.
2: Sa tiniksan nimo ba?
0: Oh, caps lock.
2: Caps lock.
0: Gagmayra.
2: Gagmay, manya, ang spelling.
0: Wow. Si Pastor Lovejoy, naminaw to pong Banwa morning. Good morning. Shout out ko sa akong father-in-law na wala palto sa pagpaminaw sa K5 Adlaw-Adlaw sa Lutang Bakong Gregorio Rio. Mga Pastor Raog ni Sir Gregorio Rio. Sige, paminaw sa K5.
2: Mao na diha mga higala. Okay, alas 7:55 pagbalik nato aton hatag tagad og pagtagad. Nindot ni Tons kay naraba diri si Presidente Marcos.
0: Karon.
2: Nasay?
0: Mga tag.
2: Nang presidente diri say moabot say karon say.
0: Tinod di say? Or si Sandro ra si Bobo Bibim gyud?
2: Alert mangali ang kuan ron Norpo.
0: Oh.
2: Okay, moabot lagi.
0: Daghan mga helicopter na mga helicopter nga.
2: Naa na
0: sa presidente.
2: Kay ang yang gingon nga doon na siya i-endorse nga kandidato.
0: Wala pa kuno siya nga lan.
2: Wala lagi siya pangalan, pero nasa i-endorse. Kato kunong
0: mupadayon sa anti-corruption niya nga programa.
2: Wow.
0: Ay, sa Lord.
2: Thank you. Thank you, Lord.
0: Thank you, Lord.
2: Kanya.
0: Para mabalik nang 1 trillion nga wala.
2: Nga nung mupadayon man, nagsugod ay siya na.
0: Ha?
2: Nagsugod ay siya.
0: Nagsugod. Kato dahil sunang nga niingon siya nga si Martin makasuhan na.
2: Oh, man.
0: Ha?
2: Oh, man.
0: Gapon?
2: Ang dakpon nun hinoon, sinday sa harapan.
0: Ano si Riz, eh. Nga. Gichallenge siya ni Claire Castro ng Ubud siya. Ano? Dadon ako na sa ombudsman. Ako, manang dadon din ang inyo, manang kaliado. O, niya na 3028.
2: Ingon si Castro.
0: Ingon si Riz, eh. Congressman Riz, ba?
2: Alas 7:56, balik mihuman nini mga sukit ipam na standby.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
6: TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan.
6: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Mga ka TTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hinderoso.
8: Kung nasab si Dr. Emil Oy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa TTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
7: Kanunay na tong madungog ang pulong inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o MITC?
8: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
7: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mapagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response. Sama sa pagawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran, ang healing process maabtan og pila ka oras, abot sa pila ka adlaw.
8: Kana kung inflammation, Sir GP. Ang problema kay kung chronic inflammation, kini kay magdugay jud ni.
7: Yes.
8: Unya, sa kadugayan ini, mo resulta na pod kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer.
7: Ayay!
8: Mao nang kinahanglan jud mag-DTX 500 og mag-MITC si Sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon, Sir GP, aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaara sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglitan ana kini sa sulod sa imong lawas, ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og MITC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
7: Yes.
8: Og mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili maka-atake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
7: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
4: DTX 500.
9: Ako si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active gyud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
8: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og MITC, Sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
7: I agree.
8: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ng imuhang immune system ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gataki sa parte sa lawas,
7: yes,
8: nimo nga wala tuyo a. Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MITC og kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MITC og DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
7: Yes.
8: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols og pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants og anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 og MITC, Sir GP, kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. Iapil na ang hormones og hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys og thyroid gland.
7: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes og cancer.
8: Kung diabetes ang isgutan, Sir GP, wala nay lain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang MITC.
7: Ilabi na kung sige kag exercise,
8: yes,
7: taon prutas o
8: gutan,
7: intermittent fasting, o likayi ang pagkaon sa tamis o karne.